abaana babikira Maria n'abalala bonna abakkiriza munnaffe biikira Maria. Essaawa eno tusooke tuyimiriza byonna byetubadde tukola ebitutawaanya, ebirowoozo byaffe tubisitule nga tubiteeka ku ssappuli yaffe ey'obusaasizi. Essaala eno egenda kukulemberwamu Sister Maria Rose Zaalengerera owa Good Samaritan Sisters Nalukolongo. Mu linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Ayi Yesu, gw'awaddeyo obulamu, so nga gwe nsibuko y'obulamu, bw'owaddeyo olw'emyoyo yo, ate nga gwe nnyanja eteggwaawo ey'obusaasizi. Efukirira ensi yonna, ayi gwe oluzzi lw'obulamu, ekisa ekitenkanika ekya Katonda. Wambaatira ensi yonna, era weewaayo ng'otujjusa ebirungi byo. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyeyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu

Katonde. Kunako sanazukiram bafuna alinya mukuru. Hadde wakatonda patio nzavuli kantu. Hadde okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza mwoyo mutuukirivu n'ekkiriza akatiriko omutukuvu. N'okusekimu kw'abatuukirivu n'essenyu ekyebibi. N'okuzuukira okw'emibiri n'obulamu obutalikwawo. Amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi. Omwoyo n'obwakatonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi. Omwoyo n'obwakatonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi. Omwoyo n'obwakatonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, oyo Mukama waffe, Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi. Omwoyo n'obwakatonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna.

tubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, otukuweereza omubiri n'omusaayi. Omuntu bw'akatonda bw'omwana wo mwagala ennyo Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo. Kudda ebizibu by'ebibi byaffe wamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omuteefuyibwa, ayi Katonda nnyini buyinza mutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, otukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, otukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga. Erinnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu.

Ay, Maria, owessa. Ojjukira ng'obwedda n'obwedda, tebaawulira nga, wayalamulira omuntu ajjukira gy'oli okumukuuma.

0: ebigambo by'evangeli ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Matayo.
1: Ayi Mukama otenderezebwe.
0: Matayo omutwe gwa 11 ennyiriri okuva ku 28 okuma ku 30. Mu budde buli, Yesu yayanukula n'agamba nti, mukiki ndi mwenna abategana n'abakabiriddwa, nze mbatowolokose. Mwetikke ekikoligo kyange era munjigireko, kubanga ndi muteefu era mwetowaze mu mwoyo, olw'emyoyo giribakka, kubanga ekikoligo kyange kiwooma n'omugugu gwange mwangu. Ebigambo by'evangeri eno wano mwe bikomye.
1: Ayi Kristu ogulumizibwe.
0: Oluganda abaagalwa, Yesu atuyita mu vanjiri ey'olwaleero. Tugende gy'ali. Akozesa ebigambo bino nti, mujje gye ndi mwenna abategana n'abakabiriddwa, nze mbatowolokose. Oluganda, ekibuuzo nze naawe kitwebuuza, bw'oba oli mu buzibu, bw'oba oli mu kusoomoozebwa, mu kutya, mu kweraliikirira, oddukira wa? Eky'okuddamu kiri mu vanjiri y'olwaleero, mujje gye ndi mwenna abategana n'abakabiriddwa, nze mbatowolokose. Yesu tayita bawanguzi bokka. Yesu tayita b'amaanyi oba batuukirivu. Yesu ayita buli muntu akooye, alumizibwa, asobeddwa oba zitowereddwa obulamu. Okuyita kwa Yesu eri abo bonna bayagala, eri abo bonna naddala abantu be, tekusosola. Wabula tuyite ffenna tugende gy'ali. Abantu bangi olwaleero beetikka emigugu egitalabika ne gibamenya nga tebaagala kudda eri Kristo. Migugu ki egyo abantu gye beetikka ennaku zino? Abamu balwanagana n'okweraliikirira, abalala beetisse emigugu egy'obubbi, abalala emigugu gye beetisse gya kuwamba bantu, abalala butakkaanya na bannaabwe, taata takkaanya na maama, abaana tebakkaanya na bazadde baabwe. Emigugu giri awo ku mirimu, obutakkaanya nga bungi, obuzibu mu by'ensimbi, obulwadde. Oli ng'ayetisse omugugu ogw'olugambo, oli yeetisse omugugu ogw'okutya, otya okubaako akantu ko ke weetandikira nti enkya bagenda kukumenya, bagenda kubba. Naye abooluganda, Yesu byonna abiraba era atugamba nti, mujje gye ndi mwenna. Atugamba nti ajja kutuwa ekiwummulo ekyannamaddala. Ensi Uganda egaba ekiwummulo kya kaseera buseera, era tekisobola kumatiza kwegomba kw'amaanyi kw'omutima gw'omuntu. Naye Yesu ekiwummulo kyatuwa si butabeera na buzibu bwokka, wabula atuwa emirembe egiva mu kumanya nti tuli baana ba Katonda era nti atambula naffe buli lunaku. Tulina emigugu egy'enjawulo, n'emigugu gino oluusi giyinza okubeera nga mizito oba nga myangu. Emigugu gyaffe tugikwase Yesu agituyitikkireko. Bulijjo bwe tukkiriza emigugu gyaffe, emigugu gino giwewuka. Naye bwe tugaana okukkiriza emigugu gyaffe mu bulamu bwaffe, bambi gituzituwerera. Bangi natuuka n'okwagala okujja mu bulamu bw'ensi, tulina tubikwase Yesu atwetikkireko. Yesu tamala gagonjoola bizibu byaffe, wabula atuyigiriza n'engeri ey'okubeera mu bulamu buno. Agamba nti, mwigire ku nze kubanga ndi mukkakkamu era mwetowaze mu mwoyo. Yesu teyayogerako ng'owaamaanyi oba ow'amagezi, naye essira asinga kuliteka ku buwombeefu n'obwetowaze kubanga zino zengeri eziwunya emitima egy'ebiwundu. Bwe tukoppa Kristu tufuna emirembe mu mitima, emigugu gifuuka myangu kubanga tetusigala ffekka era tetugisitula ffekka. Awo tumwekwateko, tumuwe byonna abyetikke. Muganda Bagra, ngeri enjawulo yaffe Ekkereziya etwadde okukuza olunaku lwannyaffe Bikira Maria ow'e Kalimeero ono mu mwaka gw'2021 nakuza omwezi mukaaga omwezi ogw'omusanvu, nyaffe ono yalabikira omutuukirivu Simon Stock mu Cambridge mu England. Ono n'amukwasa sekapulaali. Sekapulaali y'emu ku bubonero obw'amaanyi obutuwa obukuumi bwa nnyaffe Bikira Maria. Nga bw'olaba sakkule, ky'ova olaba nnyaffe Bikira Maria atugamba nti olumu nga tuyita mu sakkule amu ne sekapulaali nja kulokola ensi eno. Amuno nnyaffe Bikira Maria kyatusaba kwe kwambalanga sekapulaali eno, ate n'okwegayirira nga tuyita mu sakkule ya nnyaffe Bikira Maria buli ya buli lunaku tusobole okufuna emikisa. Omutuukirivu Simon Stock atuyigiza n'atugamba nti oyo yenna alifa nga yambadde sekapulaali ono taliraba ku muliro ogutasikira. Ono abooluganda, sekapulaali zino si kyakwetimba na kulaga, si kimuli mu bulamu bwaffe, naye tugyagale nnyo kubanga ke kamu ku bubonero obulaga omukwano gwa nnyaffe Bikira Maria n'obukuumi bw'atutuusaako. Amiina. Omukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere naawe.
0: N'omukisa atunomiza kikantu Patrick ne mwana ne mwe mutuukirivu kubake kusika nammwe emirembe n'emirembe. Nsaba okubategeeza nga nankulabye Dinale, tutegese olunaku lwaffe nga Dinale nankulabye. Awo nno nankulabye Dinale kulibwa parish ezitaano: St. Peter's Kanyanya, Bwayise, nankulabye parish Mapeera Nabulaga ne Mulago parish. Olunaku luno tugenda tukuze ku Sande eno ennaku z'omwezi 19. Misa ejja kutandika ssaawa 4. Awo nno nga parish abakristu b'okula parish ezine 5 tujja wamu tukuŋŋaaniramu okulaga obooluganda era nga bwe tulaga nga bwe tutambulira awamu ng'abooluganda. Ono mujje mutwegatteko, munaddala bannankulebye Dinale, bannamulago, bannakanyenya, bannabwayise, Mapeera Nabulagala, mujje twegattire wamu nga tukuza olunaku lwaffe luno misa etandika ssaawa 4 zennyini ejja kulembirwamu Musinyoli Sebayika. Mukama abankuumire.

0: enye fayru ya mawulide fayru ya mawulide
1: tebayise mateeka abaga deportation laws ate era nga tebayise na mu immigration kubanga Dr. Besigye talina na passport yendi baji stampizeemu oba obedi ne bali we baba
0: mwetusunsulira amawulire nga bwe gabadde eggulo limu
2: abasigadde bonna ne bafiiramu we wavudde abantu ne batandika otema emmotoka n'embazi poliisi nayo we yatusangidde
3: minisita tukutegereza kugenda bye wano linda kulangirira
0: kanuke kaseera ttiimu y'amawulire okuva ku senge jero ega kunnyonnyole nga bwe gaabadde fayiro y'amawulire wagiddwa essomero lya St. Mary's Primary School Busaabala erisangibwa Naggalama mu ssaza ly'e Lugazi
4: omuliriza omulungi tukwaniriza amakya gonna ku lwaleero tutuuse 12:00 tuba tutuuse wano ku Radio Sapienza Radio y'Abepiskopi ba Uganda Junior Francis ne bannange bwe tubeerawo 12:00 kw'emu otegeera amawulire nga bwe gaatambudde okusingawo kubanga tukwongereramu ebirala obaolyawo bye batofunye mukisa kutegeera bannange baatuuse edda Charles Katabalwa Lubega Francis Ben Musanje ate ne Gideon Peter Sebulime
5: abalungi mbabuuzaako abakeredde n'olunaku olwaleero pulogulaamu yaffe eno fayiro y'amawulire nze Charles Katabalwa
6: nange muzukulu wa Nsamba Omugabi Lubega Francis mbabuuzaako mwasuze mutya kansuubire nti abukeseza nga muli bulungi olunaku eggulo nazzeemu okulaba abaana b'amasomero abalambula naye nga kosita mwe baabadde saabadde na buyinza
4: tebayimirizanga bali bafuna akisidenti nga bantu batambula
6: kale sa tekyandibadde naye kosita yeyammazeemu amaanyi enfaanana yaayo ate ne ŋŋamba
7: bawalabye baabadde bava mu kyalo gye batasobola kufuna mmotoka nnungi
5: ekyalo sigamba nti nekyalo emmotoka tezibeerayo omanye emmotoka gyekoma okuba enkadde n'akasente okusala akatono
7: nedda ekyo kyogerera eno nti mu byalo tewali mmotoka nkadde nti tosobola kufuna mmotoka
5: gyeziri enkadde
7: mu kyalo ki kisinziira wa gye muli
5: lwakuba teyategedde wa gye bava
7: kyembadde ŋŋamba ekubanga omwana abali eri bayitayo ntantamuki ntantamuki kiri eriraakayeeri wala eri eyo kizibu okufuna emmotoka ki
4: waliwo gye baŋŋamba awatali wadde na mmotoka mufuna booda ebatambuza mu kilomita nga 4
5: mulyoke musange emmotoka
7: kigwe
5: yatugamba balina eyo ewaabwe balina obumotoka nti kakolona kamu batulamu abantu 14
7: waliwo
5: lwe nagenda ebuzibwera okuva embalala okugenda ebuzibwere mu mmotoka eyo batuteekamu kawiishi ndowooza twatuulamu 28 nali nakayufu nali nakayingira bwenti kyenalabako nali sikirabangako nali nakayingira bwenti gwe
6: naddiriraawabeerawo
5: musanvu
6: naye ate ekyanneewunyisa aba traffic tebazikwata ati ekyo nakyo nsonga
7: yeyo kyekiri kyeggambye nti waliyo yo ebitundu ngeyo emmotoka enamumweze mugamba eno mbukukosita simanye bayagadde kuba njawulo nga si njawulo naye nga yeeri mu kitundu gye basobola okufuna
4: kisoboka
7: yeeri mu kitundu eyo bwebanga mujewaze ne mugamba ffe twematira
4: muba mulina okuvaayo ate ne mujja mu kibuga ate ne mupangisa
5: jjukira bano
7: baana
4: ate nammwe mukimanyi kati abantu baffe tebalina bwenkanya singa mujja awo kaŋŋambe kuweroka amwe Masaka ne babasanga nga mukuŋŋaanya awo bajja baseera nnyo bwe mugamba nti kati ate tulamuzaawo emmotoka ennungi kati munnange ebintu si byangu
5: nange mbabuuzaako nnyo mwenna mwasuze mutya bannaaye mwebala okuwuliriza wetuli enkyayo olunaku olwayo nga bannange babategeezeza okubeera nga tubaweereza
7: nange mbabuuzaako mwebala okukeereranga ku radio sapiensia nkuluze yamagezi father kamuga
4: silvester
7: abeerako avaako
4: omusomesa w'abasawo
7: wensambya wano musomero Father, webali nyo webali dala ya gamba yes, si kusomesa busomesa. Ye muzadde.
4: Muzadda, somesa muzadde. Azimba abaana abo.
5: Takuba.
4: Takuba. Na ye atekamu mpisa.
5: Waliwo akanyumidde joto abadde ku mukutu ogumu gwa ba obbizi ne ogizi. Kati omu ku ba obbizi bange CPA.
4: Yes.
5: Kati tulina omusomesa gwe twagenze ne tujjukira yali asomesa physics.
4: Yes.
5: N'agamba yali ali awo munnaye nga bamuleeta ne mu kibiina. Nga zaasoma gundi CPA.
4: Omusomesa physics?
5: Yamusomesa.
4: Physics.
5: Nga ze kusoma CPA.
4: Kisoboka.
7: Ngono yasomesa.
5: Yali omuyiziwe kati nga yamusomesa. Nengamba enseno nga ndalamu.
4: Ntono nnyo.
8: Zake kati siya ya tuwalo mkulu wa wadamu mpuga mpalame.
4: Wevali nyo. Mkasera mpawe kaga. So, enensi ntono nyo baga mba nsozi.
8: Nesasika na nemiti.
7: Na ya bantu. Musigala musika na jogenda. Usanga yu munu.
4: Aha. Chikachia echo eno. Chiba chikutegeza. Nti wei sebulunchi. Nevano. Kumanga tomanya. Go kola aje
7: tibwoso semwanyi wa musanga mitala wa muganga aungula
4: wotu
7: ukireri yabali neri atateri njo kusobe nenga jukira bomwali ku mukolo wa mumane mmere no mugamba sija jikuwa
5: na yako gamba katikanzi
7: je musanga nga yakola chi yali na kato
6: sebulime afuse mzee magala
4: Gideon tutandikira osebo
7: sebo kakati erema sanyu ulira gaba kubera nga ekereziya katolika mu Uganda nako olwegulo yafunye sanyu
4: yesebo
7: oluvannyuma lwa papa Leo XIV okulonda omwepiskopi omujja owessaza erye Kabale yalondeddwa ye Reverend Father Bonaventure B Gabazire ono omusaserdoti wa kibiina ekyobunnaddiini ekyaba minsane ba White Fathers oba ba Missionaries of Africa.
4: Ngesebo, ekibiina kyaba mapeta.
7: Ba, aha.
4: Abaleete eddiini wano.
7: Mu Uganda.
4: Oluyimba kazi, katabala tuluyimba tutya?
7: Katabala ayimbira mu feesi mu tena.
8: Samanyi kuyimba.
7: Tureba za mapeera ne munne amaasi. Wakiri tu.
4: 17
7: February omwezi.
4: February omwezi.
7: 18
8: 79.
7: Kakati abo tumanyi bulungi nnyo nti okusimbula okujja wano mu Uganda. Basimbula mu Algeria wali mu kibuga Algiers
4: waggulu wali mu Afrika.
7: Aha, ne bajjanga batambula baddeye eri babaddize bali amawulire kati amaasi ne mapeera we bajjira wano. Bazeye eri amawulire nti Kabaka akiriza tutandike eno okukola ki okusomesa. Naye kati bano bwe batuuka eno ne basanga ng'eno walungi.
4: Te walungi.
7: Okusinga eri.
4: Ng'enkola nnungi. Ebintu balinga abali e Bulaaya engeri gye babikolamu.
7: Kulembeze kubanga bwe baatuuka tojja kutuukira butereevu ku Kabaka alina abaami eno abatongole. Omutongole ku kyalo yalinga Ssentebe w'ero si wano. Kati nga gy'otandikira ku mutendera gw'omutongole n'ogenda nga balinnya paka lwe batuuka ewaani ewa Kabaka. Kati ne badde ne bagamba bannaabe nti mumanye ekiri eri. Eri enkola nnungi nnyo naye nga Kabaka amaze okukola ki ne bagamba tugendeyo kati ne bajja wewaawo kati bali okujjira ddala okutuuka kyatwalamu emyezi ky'obulaba nti n'emmisa esooka yasomwa mu gwa mukaaga nga 25 kyokka bali baatuuka 17 Feb.
4: Yes.
7: Aha. Kakati omuminsa noono Father Bubazire asalwe Kabale Papa Leo

0: Enggak deh.
1: Kok macak kira uwo.
2: Oh.
1: Eh. Era mbona mu mulimu ba mo.
0: Mulimu ba feto kusasa nyagundi abayinzo tandiko kugusoloza.
1: Oguluwa.
0: Oh ko gwenye.
1: Ee, naye mbu mulimu ba monga bwatandiko kuogereranga kutambuza. Muzifuna.
2: Eh,
1: mbwakaba nawo. Naateka mwezi, ateka mwezi ebisoko. Akaba. Abane balete ebiri emeka ati baba manyi awali abekisa. Eja kuisa.
0: Naka bwe mpita wano bampa.
1: Ee.
0: Sikizo nazimanyi.
2: Ako nkategedde lonze buli jomba nyiba Luganda.
1: Nange buli jene waliwo mchala gwemba dena yao. Na nyinyonyola munanganti owayi ogwo mulimu babadde nnyumiza nti nabo balina owaabwe alina enkeka kati waliwo ogwo baakasaba emirundi emingi ajja abayamba amubaleetereko mu Kampala naye akyagaanye yeeramula ati kati biri byakulya anaku kikumi kati abo aboogere ennyo anze n'okuba alya nkaaga omugadde asigaza akaana
2: waliwo yatuyitako nnaku ezo ate ye nga talina muntu ye nga alina kifaananyi
1: abo bonna ab'ebifaananyi
2: ne tumubuuza
0: omutwaliwa
2: twagala kulaba ku muntu yennyini kati tasobola kutambula naye ekifaananyi nga baamukwata
0: ekifaananyi kikulaga
2: naye ng'okiraba kyadda
1: kati ate ab'ebifaananyi mubeeramu n'abafere
2: nga yafeenya okugulu bwati
1: mubaamu abafere
2: era basinga baba
1: naye kati bali abaagala ofuna ennyingi ajja naye kuba eri ogw'olaba n'ogaa naye ono teyalivugiddwa kagaali yalibadde mu ddwaliro ng'embeera mbi naye kakati ebasoosa ovinka eyoono atambuza nego batambuza era sente olumala okuzimuwa ng'ono azimuggyako ng'aziteeka mu nsawo
0: Kampala si yamunafu jenyini
2: bamala ne baweza ezibajjanjaba zimala ne ziwera
1: embo wayita wakabanga nga basolooza ate embo bagezi bwe wayitawo emyezi ng'esatu akomawo gye yayitanga nabo ga bannange omulwadde waffe ono mujjukira nti munange yawona mwebalire ddala mwatuyamba
2: bwalireeta omulala
0: Kampala tuwabunafu oyogedde sitola yo n'onzijukiza twali mu Kampala nga tulina akafo gatutudde mu kibuga wakati awo ne wajja omuvubuka nga yefudde kasiru tayogera yetaddeko ekipapula nti ayagala buyambi kakati olina ajjayo ak'etaano n'ak'ebiri n'ak'omutwalo abayimiridde maaso ali nonaga nedda tumuwe zino gwe bagamba ku mutwazi agamba mutwalo oli agaa tumuwe ebiri omuvubuka kati ndowooza agana naye tumuleke tumuwa zaaki omusajja naga nedda muwegi n'etaano tutina kye tugenda gikozesa mukazi naga nedda ka tumuwe omutwalo kati omuvubuka naye erabya ntayogera naga namba mumpa etaano
1: Kabasa.
2: Nakulabye dajola.
1: Kabasa. Katuli mbintu bya serious nawe ate. Otuletedde bigalawo sawa. Ama why? Tutambuze bakono.
2: Bata de swaga mukwewandisa ku LOC.
1: Nyo.
2: Omwo olumaze okwewandisa nafa.
1: Ah.
2: Kabasa kati enseko zichukemu. Tuli mulumbe wano.
1: Afude ngoli kansala wena kisunga.
2: Naye gwe ebintu biri munsi olwamaze okwewandisa. Namulabye bampereza wana ekifaananyi.
1: Nambi era bikanchukwe. Oba munne yaleese konvoy. Nambi nga yeeza konvoy tefiri.
2: Pressure ne mukuba.
1: Manye nze okubeera awo. Ngo olina okuvuganya olowooza munafu talina maanyi. N'agenda apangisa ebivubuka bikawuula. N'afuna akadodi. N'ale n'ayingirawo n'amaanyi nga bagamba nti manye ate abantu obalaba konvoy ng'ezze obewandiisiza. Abantu bakyuse begondoga oyo awedde. Sentebe w'egundi bamumaze. Boogera ku bamumaze. Oli awo otudde. Wenyini gwe bagamba nti owedde. So ng'ate bwe wabadde otuuka. Bayimbye kono. Oli omwana munafu naawe takusobola kati omwana aleeta konvoy noga oyo mwasa awedde.
0: Pressure ne ziri nnya.
2: Awe tuli. Zari ali mu kkooti ku by'emmaali ya Ssemwanga.
1: Namwandu. Ali mu kkooti.
0: Sirabona nsonga eyingiza ba family mu bintu. Omusajja aleka abantu.
2: Tusha namwandu wakyezibyeko nnyo.
1: Nedda. Wansi simwagala mazima.
0: Era bwe nsobya awo ti namwandu wa Ssemwanga nzijukidde yenka.
2: Wansi namwandu olwaize namwandu. Okay.
1: Ate kikuvaako.
0: Kati
1: bw'ofumbirwa wala gye batakumanyi. Gy'oba fresh.
2: Waliwo endabika.
1: Naye kati ewaffe Kayunga. Oyo aba namwandu.
2: Waliwo endabika. Nga nina maama wange omuti. Mami nga tayagala muita chintu yeyo. Omwami tata wafe yagenda bato.
0: Okay.
2: Kati ngo muite echo.
1: Kakati oyo wafe ungeka yunga mukono tukongera ka kalala. Na mwandwe nyirivu.
2: Na mwandwe nyirivu. Kati no namwandwe ngaga.
0: Eno namwandwe.
1: Kati eyo ngaga ate nyirivu.
0: Yombye bigasi.
1: Ngaga ate nyirivu yekolako. Yekyusiza nendabika.
0: Yagamye mu yepesi yekwalia.
1: Okay. Aha.
2: Abasawo balabudde ku musujja gw'ensiri ogutta amangu atenga batugambye masomero atano gagaddwa mu wakiso nina kyala uno yakoze ndowooza tugenda mutunulamu oluvannyuma lw'obubaka buno naye nga kambalekemu kano nti akola mu banka
1: aba banka tebalwana
2: ani ku kawunta awo
0: abanka balwana n'ebyapa
2: kutera
0: balwanirawo
2: bano balonizo
1: banga nze ntero genda ku musentina lawe kabalaga
2: aba sentina lete balwana
1: naye obasanga bali busy akubuza nsonga yo
0: ne kulese
1: nga aingiza mu computer signing ngao
2: wali ofunya ko lonizo ofisa nga mukazi ngwara mutoto
1: simufuna
2: kusabira omufune
1: mu lonizo department baya abawala abato
2: Ate beba singa kuwanga beba njo kusikiliza lwa kuba babanja
1: ate
3: Kama sagara gramide.

0: bamwita opiyo omwana mulenzi oyo ayimba bulungi nnyo ayina n'emikolo
1: opiyo ng'ayimba oluganda nga
0: alusinza n'abaluzaalirwa
1: nga Serwanja
0: muwulira mwana oyo
1: ngaebisoka
0: abimanyi bulungi nnyo kayimba bakaita Christina katutuza kudakiika ziri nnya ezibulayo kuri ssaawa essatu nkaweerezaako gwe wenna yakedde ku mulimu nga naye otambula n'esagalagalamidde abali mu nnimiro nga buli wookatuukako akarediyo oyongezaayo buliwookatuukako n'oyongezaayo oli wa mulembe nnyo munywanyi oli wa mulembe nnyo maama waffe taata waffe abakuwazi bulooka mu birombo ebyenjawulo
1: nabwetubabuzaako
0: bali mu wakisaawo eyo wamu eyo nalabayo abakubi ba bulooka nakawuka bangi kasenga awo
1: bayitirivu
0: nnyo mu kinaawa tubabuuzizaako we balijja okubanga muwuliriza Radio Sapiensi. Kabasa
1: wanjisibwa nga tugenda mu mawulire njagala okugamba ku bannayuganda betulaga abagagga baffe ne mumala ne mubeefuga ng'ate mwe mwagala mutulage nti mubategedde nnyo
0: ne babayita emabega
1: ne mutuyita emabega tuti kuganga gwolaga ate omugagga omutegedde nnyo n'okusinga nze yamukulaga
0: okyogedde bulungi tuli bazimbi ffenna nina omugagga gwe mbadde nzimbi
1: yes
0: naye aŋŋambye njagalayo omuntu asobola okunzimbira olubalaza luno obulungi kyokka nze nyina sayiti endala ndi
1: gyoliko
0: nekwamba muzeyiti weeraliikirira
1: kitugenda kikwasagana
0: kanfune omwana wano alimanyi bulungi nyize namuyigiriza
1: akole
0: ajja akole omugagga mukuleetedde mukulaze
1: yes
0: akubali omubalidde by'omubalira akulaze byayagala naye oluvannyuma lw'okukola omulimu ogwo ate ompise nga ebbali
1: bwabuuza kana ate olubundi yakakuzimbira ku mmeka nti ana
0: nga yakuba nkazimbira 25
1: ezo sentirawe yakusaba nnyi era wazimuwa nti nazimu maama nze bulijjo mmanyi nti omwana oyo
0: ngamubi
1: ngamubi
0: olwambijjisa
1: akubijjisa
0: muli babi ba
1: leka nkube ku
0: ndubi muli babi nnyo
1: noddira yakutwala okulaba omugagga n'omukuba obusa kikkirizibwa kumpewo
0: it is okay obusa kawudanga
1: kawudanga kyetugamba
2: olina okutetenkanya tekyali mukazi abeera waka
3: tuli muzirooni era munanga kati watermeloni emu bwevunda ekyamazima olabira ddala nga mutuufu ebintu byo bigendagenda
2: naye ngaekituufu katonda afaayo
4: program musagalagalamidde.

0: mwenye mivolwe ngeri ate nsonga ezikwata ku dembe ly'obuntu ezikwatibwamu nga kale kiyungula ezziga. Ombaka Shamim Malende okwogera bino asinzidde ku Parliament oluvannyuma gavumenti omulundi ogwokubiri okulemererwa okulambika wa watuufu omuntu waabwe amyuka omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform mu Buganda, Muhammad Muwanga Kivumbi, newankubadde olunaku lw'eggulo bwe baabadde basuubizza okubuulira Parliament awatuufu waali.
1: Chikwa senaku kubanga eddembe ly'obuntu lyongera okubeera nga lityoboolebwa. Kino omuntu ataagenda mu kirasi kusoma mateeka alaba nti waliwo okutyobola kw'eddembe ly'obuntu. Ensonga eno bw'ereeteddwa ku floor ya Parliament ate kyongeddwa tunakuwaza nti ate bazze ne batutegeeza tunejeno nti abasecurity baamugambye bakyegeyaamu bajja kufuna kye bamubulya kyajja okutegeeza eggwanga ku nsonga za Honorable Muwanga Kivumbi n'abantu abalala mangi abakyabuzibuddwawo. So kifo kye tulina okukola era kye twadivisinze Attorney General nti eddembe ly'obuntu lino kubeera nga liweebwa ekitiibwa. Era Speaker n'alagira nti mu kaseera kano oludda oluvuganya government n'o government bakwatagane basooke balabe abooluganda bamuwanga Kivubi bannamateeka be bamutuukako batya.
0: Malende era wano w'asinzidde ne yeeyama okugenda mu maaso n'okuyambako abo bonna abeetaaga obuyambi mu by'amateeka okulaba nga bafuna obwenkanya n'ategeeza nti abantu bangi banyigirizibwa olw'obufunda bw'ensawo okutambuza ensonga zaabwe. Takomyoko nga yeeyamye okugenda mu maaso okwongera okuyirawo bannakampala baakiikirira omubiri okulaba nga bakola emirimu gyabwe nga tewali kunyigirizibwa.
1: Nyongera kubakakasa nti awe mwannonderera wennyimiridde sikyukakyuka nina kubanga sibalyamu olukwe. Ekyokubiri nti ensonga zammwe eza ekibuga Kampala tugezaako okulaba nga tufuna space coda paper ne tuzoogerako era buli tunaaba nga tufunye omukisa tujja kuzoogera ensonga z'abasuubuzi mwalawe twagezaako ziteekawo ku nsonga za customs delay ziberawo ezababodaboda tuyizina mu pipeline ezabakyala byonna twabitaddeo dewa speaker tulinze bulinzi kuba nti buli lunaku lwe tusobola okufuna omukisa bwe batuyita tusobola okwogera ensonga ezo ku floor ya Parliament ate n'okugezaako okulaba nga Parliament eteeka mu nkola ebyo byebeesazeewo okusobola okuyamba abasuubuzi baffe ne bantu baffe abakolera mu kibuga Kampala. Ekyokusatu kwe kuba nti nga Shamim Malende munnamateeka ng'era bwe mbadde nkikola nkyakozesa amateeka gange okusobola okuyamba abantu abatalina mwasirizi mu mateeka era nga nkikolera ku bwereere. N'olwekyo tugenda kukola oversight yonna n'okulaba nga tulondola programu za gavumenti zonna zonna buli wateekeddwa ssente y'omuwi w'omusolo tulina okulaba nga ssente etuuka mu bantu. Ssente zirina okuwebwa abakyala abavubuka mu bya PDM n'ebirala yonna kitukakatako okuzirondola okulaba nti tezibbibwa.
0: Ebyo nga tubitadde ebbali, yo ministry evunaanyizibwa ku buvubi mu ggwanga eweze okukwata era etwale ku poliisi wamu ne barakisi z'amagye ebyo byonna ebibeera bikwatiddwa mu kulwanyisa envuba embi ku nnyanja nga bagamba nti kati kye kiseera beesiga obukiiko obujja obwalondeddwa ku myalo okusaanyaawo envuba embi. Bino byogeddwa Minisita Mbezi ku by'obuvubi era omubaka wa Paalamenti akiikirira abantu b'ebizinga by'obuvuma Robert Migadde Ndugwa ku mwalo gw'e Katosi mu Town Council y'e Katosi mu disitulikiti y'e Mukono bw'abadde awuubyeko olubu lw'ekigere mu kitundu kino okulaba emirimu gy'obuvubi butya bwe gitambula era w'asinzidde okuttaanya ensonga nti kijja na kuyambako obuli bw'enguzi okukendeera.
2: Okutte gundi n'ebintu akakiiko ako nga kalina tekabisitula kutwala ku poliisi. Wana omulamuzi tabyagala kuba mu kkooti era tagenda kola ki kuba kukuba ebifaananyi rekodi n'ekola ki kuba mulimu abo abakyama ayinzaokera ku makya tebanjokedde obutimba bwange nga butuufu nga ati kuba ki kifaananyi nga kikweraawo buli omu ng'ayawukana buli omu agenda oli kibamukutteko ng'agenda amanyi tekigenda kuddamu kutundwa kuba kifuuse vu. Ekyo ekyo tuyambako okendeeza ne ku nguzi kuba bibeera eri ku poliisi oba webibeera bano we batwala ku poliisi poliisi eteeka ga tulina sitoo eteekawo we bibula nga tebikyawe nawo ga ndowooza bajjo kuba tetulina sitoo wemala era tubale tubiteeka wano bwa.
0: Olukiiko luno lwetabiddwamu n'omubaka wa Paalamenti akiikirira Mukono ey'amaserengeta Robert Maseruka ng'ono asabye abakwatibwako ensonga okulaba ng'ebyogerwako byonna ku nsonga z'abavubi tebirekebwa mu bbanga bisaana okukolwako olw'embeera abantu bano mwe bali. Baabavubi abeetabye mu nsisinkano eno baloopedde minisita amagye agali mu kitundu kino agabakaabya akayire gombe nga baagala gaggyibweko. Ssentebe w'olukiiko oluvunaanyizibwa ku by'okuva mu kitundu kino eyalondeddwa Lawrence Busuulwa agamba nti gavumenti singa kino ebeera ekitadde mu nkola ne yeesiga obukiiko buno emirimu gya kutambula bukwakku kubanga ababadde tebakyalina bwekyusizo.
3: Omukristu n'ekereziya
0: omukristu n'ekereziya.

0: Omwana agambye ekiranga n'okyala bw'okyala kikufuula wa mu nju nkuluze y'amagezi 29 ezisatusaawa ennya program ndabirwamu bwe tutyo bwe tubeera era bwe tutyo bwe tutambula tugenda tubeera tunyumirwa ate ng'obulamu bwe bwongera okutambula obulungi njagala okubuuza ku biru good morning nembuuza ku mwami Mr. Caxton Kisitu good morning Mr. Caxton Kisitu mutundwe nembuuza ku mwami bamuyita Kiganda John ali London wasuza otya mukwano nembuuza ku mwami bakumpe Steven hope you're fine nembuuza ku mkoa at Nash my brother good morning nembuuza yenga muli banji abokubuuzaako banji bayitirivu ne kasubire gye buli mikwano ate mwe balinyo mwe balinda okubanga mutininga n mbuuzaako ku bantu abali saidi y'emukono mpatta mwe balinyo mwe balinda okubanga muwuliriza nembuuzaako ku musogo omulala ati wulaga wa nakasongola ndowooza kasubire mukwano oli bulungi nembuuza ne ku mukyala wilba emijumwa njagala kaploti emijumwa mpulira nkawulira kanoonyeze bwomala okasasule nze nsobola okukabeeramu ebyokasasula bikoleko mukyala wilba ndowooza mba sikoze bubi tugenze butereevu atemu ebeera byeritepa era njagala kugamba nti sa olwaleero njagala kugamba nti bw'osibanga enviiri naddala ebintu ebiringa obuswayiri abakyala tubiyambeko waliwo lezituuka ne zimererera lwetoba mulina enviiri za munyerere siringa ensange otolina enviiri ezo zimera amangu ezo kiyambeko kizeeyo mu saluuni oba bw'oba osobola ggwe ng'osobola okyesalira kisale kiyambe trimmingako oluntuntu olwo oluyisemu akaswayiri kayinza kuba kakyabadde kakyali kalungi n'enviiri ne ziyitamu mulimu agamba tomusalako nviiri zange nze zange tebazisala era tips ezo z'olina bw'ona oba ogenze okukola research era bwe butips bwe bajja okujjako okitegeera era bw'oba wabujjako omukozi w'enviiri omulungi ajja kugamba asira ba tips ku nviiri zino okusinga lwobeera n'akantu ko kadwere kakyali tayidi naye konna ne kamera ne kayitamu buno ne kayitamu buli ne busongola n'obeera ngaayina ate abamu enviiri zammwe zitinkuka wano ku nkoona ne ziyitirira n'otunula ebino nga tuli ku kiwano ziyambeyambeko zibe nga teziyita we zandikomye eddakiika 29 zibulekwera essaawa omu etaano tuba tugenze muze 755483 oba 784-49-43-02 WhatsApp ku 755483 ono agambye nti oba kale genda okoleka repair yes bw'oba enviiri zo zisobola ogumiikiriza repair genda okole repair abamu obuviiri bwaffe bubi bunafu tiwokole repair bukuukayo bukuusi naye bw'oba olina bino ebiviiri by'abantu ebibeera ebirungi ebigumu ebyo genda okoleka repair oli muzigaana nga tolina ziddayo kusiba nviiri naye ziddaabirize olemeku enviiri lwezimeera n'ogaba katonda wange nga naye wenyini bwe weetunuulira teweenyumirwa naye osobola okuzizayo ka repair kituufu ne ziba nga zirabika bulungi kande ka muze ku 755483-0783-49-43-02 WhatsApp ku 755483-73 tuba tubagambako ne bakyusaako bwe baba baagadde neza nsuubira nti mbuli ngeri baba bajja kukyusaako leero nze njagala bagamba bwenti abatukubira amasimu manya budde ki bw'okubiramu essimu na muntu ki gw'okubira ekintu kino tukyogeddeko emirundi mingi kiringa aba tiktok mu takisi naye abantu tebawulira naye bannange manya muntu ki gw'okubira essimu na budde ki bw'okubira essimu okitegeera ekyokuba nti omuntu omumanyi tekitegeeza nti mukubire gwe buli w'oyagali n'omukubira ku maliiri n'omukubira mu ttuntu n'omukubira akawungeezi n'omukubira mu ttumbi saawa 5 ez'ekiro lirya n'omukubira omugamba ki omubikiraani oli muganda wa liriani amukubira kuba ebintu bino byawuka oli bw'oba omuyinako oluganda mukubire saawa emu mukeere naye lw'omukaaga tali kinnumanga amasimu ga satale lw'omukaaga lwange nange empumuddeko ka wiikendi kange empummuddeko mpujjadde ng'onkeera saawa 12 kitundu oŋŋamba ki nja ginyiga bize naawe oti hello
1: manyina omulungi
0: yesebo
1: owo salongo kauchi ndi napinga
0: nsonyi sokuli zako salongo kauchi
1: so wetuliwa no kiyanja zoni okulira na pali sate tuli ku pinte college akalo no matenda
0: akakali mwe mipi by the way sande wali ye mpira gwa busi
1: afu nyina kendo kati otambula ne songa
0: eh nakuwirinda nyizo butajja nawirinda yenka agwogerako nengani no kuwagira busi ronze we wapi
1: yangu tujuanja waze busiro
0: tujuanja waze nyabula unosa suli lati sina zingine
1: toka toko jia
0: chima chiwende
1: okulia okunywa okunywa hey. Mwerere ndi mwami waka baka
0: mama ababa ndema nonya bafude ngeenda kumupira
1: bakunonya kumando bakuru wakubi
0: wechiri
1: kubanga tuja kubawa wakanga tuja
0: jancha
1: chancha
0: nyo
1: uruwaka aloka fama tendo na uruwe songele mwagi naze
0: yesevo
1: okwe wandita kwe kikamba gambeko mwala zamani andasente wali wanonga ya yoni kuna nya na yetu yevuza avero si unobuweleza obabu fuzi obabu kulendeze lwaki
0: mzebi hatakula
1: matatimu mkenda sikia wa
0: mzebi hatakula mbaba waluya baba waleleza wanu tiyo ozivayo
1: hey. Mkenda sikia ukuja ko petuwa kibeda ntisaka se okwanga ndipima jitu tundu ganga akanyonya akakwatire mu ngalo olwensonga nti seze na dala wano wansi weyita mu bantu obagambe yeze
0: ye
1: gipande emotoka okwewandisa zabadde za bengi nga musinga n'abammemba ba paliamenti kyetwebuuza ku musala tumugera okufuna ogw'omutwalo oba guno ogubadde kufunibwa omutwalo amaanyi ffe tetwatandika edda okupya abakulembeze amaanyi bugajjewaago era sente mugenda zijjawa tetutandise okwerajikira nti owaayo ebibanja byaffe byandigenda
0: okitegeerasente
1: yandirinnya
0: okitegeera
1: twatidde edda naye era tujja balonda era ffe tubajjayo ate kakimwe mwe babaku gulawundi ba pulezidenti baffe aba wansi nonno muziteekemu nga mumanyi nti bye mugenda okukola byebyo ebisaanidde era abatuuze bamwe tubeere obulungi kiyamani wa kiyanja zoni kiyagattaddeyo ebaava mu muluka gwaffe gwonna ogwa nnabbingo baagaliza obukulembeze obulungi naye tuweereze sesi obufuzi salon kauchi mbinnabbingo
0: naye nziza salon kauchi beera bulungi ekuluza y'amagezi ekyo ekyokya kyanange kyantabulamu sikitegeera ekyero si kyansusseeko ekintu mukitete ku levo ndala nnyo naye mpulira mbuka 10% kaweera ate kati gavumenti erina bye yakola anti kati erwawo okulondesa kati tugenda kulonda 2026 tuyinza okuddamu okulonda mu 2025 mama era saba oteeka mbipande ziba tezivuddeeyo hena
2: jebale nyabu
0: saba nawe jebaleko
2: waliwo osoose tokubyewo nnyo
0: nedda abantu bakikola
2: nga omusawo asula wuwo kikugamba nti enamba ekina mukoneko
0: owaye mwami zika mulimu ebirala omuntu akubira ku sawa ttaano
2: tugakutyangamba kituufu naye agenze munango olaba omanze ndi bubeesi mubi ne munango omuntu ne bwampipingako obupiipingi nga musabira afune sente twanga gambi alowoozezzaako naye tutatayinaako awulize nga musira omuntu wanyigira ennamba yo gwomubeera ku bwongo kikiba kibi naye kale waliwo abakikola mukunyikiriza naye ye ebbaluwa y'olunaku abantu ennaku zino batambulidde nnyo okubeera ekisa ninze naabeera osimbageraageranya n'abasosodoti bagenda mu buweereza obwo nga bazze kiba musaala kati ffe bwe tujja nze mmanyi bulungi nga siringe kubanga ndi kwedera kereziya bwe nteekamu kentadde mu kifo nabo bakola ki
0: babaawo
2: kabayambako okubeezaawo emirimu kati abano abazze ku weero katubatwale bwe batyo kati omuntu abadde ng'embeera mbi n'atula mu ntebe y'obwa ssentebe ekyamazima ewakaawe emmere bateekako ettooke essaawa nnya ne liboobera buli nnaku kubanga aba atudde ku nsulo ya ssente
0: bwangi
2: yes ate kati guno omulembe kyasusse embaluwa ekitayiningirwa mpitirivu ogendangako kwero si n'otula ng'olinayo ensonga kyamaani ayinza n'okugamba kolagana ne difensi bano bayitiriza obungi malo basakiriza ow'ettaano ow'omutwalo kwe office josu demo nga toko teka pichu. Nino vaongo kumanyize mituwaro mwenda. Lwaki kikireka mu obukadde bunanso bolo jitulamu.
0: Mwali mutufu.
2: Sikuwa kwetu choko tuli.
0: Yes,
2: wafuse mulimu. Wabule ikivi, ekikirimu. Eno ngeyo mkongo. Kati zaweli ye wapi wane wapi. Mkuse nabo. Afamu vana vange. Kati ngamba mpani.
0: Wani. Londa kwa mbuo ya gala. Mama.
2: Mese ya bunda mba gala.
0: Zika baba kusimba baba kaza balunji mumaso munana. Tolo na komu.
2: Andi ya baba kazi kaba basi komu nzija ya we. Mga baba kena kuwele zanzo omu. Na ye. Singa nsimbe uwo liriani. Nga neri yenka ya se weno ugwa yenka nga yante kede na simba uo paruwa yomwana wanga agenda ku university kutia kuwa nzigo ukona
0: akabdu mbada mukabba wali deka tulondele mugongo
2: ikale
0: ne yansi zavera vluji kulise ya magese slow music nebia mizanyo niza kaluko mugongo skaina kubisi kuwa sinte kanti nino bana sinte kanti ino bagala echo chibere very clear ya bandu. Atenzo obuta kulonda kimba sikuwala na. Chimu mba sikula bie mbusogozi. Katenzo nga kuwala na tukwate wanonze. Mbalo zaba chala notanonda. Is it a crime? She. Mnende rene simba. Wala kuwa guna mlundi vien kutana we. Ngaenda kwa simba wo. Linda guwe bantegere jensu. Labaja chuli.
3: Siri ya niwe wale kuweleza. Onda mama ala kile wankulu kuko. Sani soku uliriza mkwano. Omuze. Banabachala abatubeera ko. Ogenze kola wekolerera choka ni bakufule embozi mbukera kera ka sente ke kaze kolerera family yangu bale kuweleza
0: kwano nayo we bale kuuliza mama wala kira hey sorry nkuluzi nze dia ndamogeze kondo za naba sobola okubanga kufuna kamba wabudde ebitaina makulu tembe wa makulu bale ignore za mtu anjogera ko inzo kusanga obuzibu kumanyiza okusanga obuzibu kufuna obudde hala wanji
4: kweba kutuweleza
0: nao kuuliriza seko
4: kuna mvunyi Vincent ibangalira mukono
0: ye mvunyi Vincent
4: nze mugwanga Uganda nyi bintu ebintanya za mukairo si wan
0: ye seko
4: kimani bulunjo wadde mukulebeza ngo okola bubi nge era akubandiza za kupamote kwe bwa kalubutu chiba kwe simbe ko ala ko kwa ko kwa na aba amagira kwe simbe ko ekko kumweleza ensubizo ko lango ni mutebe ezezu ayo de wan
0: ye seko
4: nitawa na Uganda bagume padaka luka mugongo ulonda bakulembeze abajoga sebyalo
0: alonda abantu abatufu
4: abatufu okukusa obuyaye gundi bamuleze muri mura basubuda abantu bili yani
0: tutuseyona nawo
4: ngori mugaga yalese abantu abajoko bibiye
0: mama nyabo
4: iranga ye bamusimbiyo amateka mbote 80 cent nsabale gombola ye mbunge mwe panga ya luka gwangi mulonda bakulembeze abaje tugasa atabagale bitundu bya nze mvonyi Vincent yamani igenye mbunge eza David kwe bali bawuliza nabe nalimu kwa namba tunyebe wako ni kwanga naba kazi abe pako abe nyambali hii miaka jangwe kuyambala angabo ino kwa ambala ozuku za mini zaachi
0: vachi nensi uwe malenye mufanyuwera vlonji kuruza ya magaze sulo ya mziki nebiye mzanyo mpuli denya atumi dave na remwe na yumuli mufanyu visa ntaba uzi za kombi tivwa uli kukuruza ya magaze sulo ya mziki nebiye mzanyo Ivan jangu katini wano yangola baby interview. Oli kunkuluze ya magezi katrabe agambi ati ya mutawani.
5: Mukama mulungi wechise chenji tukweba zona korwa lero tuwadoro wa mukisa. Nga utuzu kuso gino nonya sente. Tusaba mukama tunabulio mwa umaliche singo kwa gala. Umalire bieta agobie. Utuweba kila ya antineba kastoma. Management ya radio sepensi yojuu mukisa wa muna wa kuzibayo. Obawo mukisa kusuku nidogo wa muyika. Amina. Mami Liliana nze mugwanyi masana kuchapati. Na ye omuze kugende kuba n'abakyala. Ngo mukyala ngo obaka akyogere wendi. Ngo mukyala ngo enchacha za kugani za kulemera ku bigere. Enchacha. Ari mami Liliana abantu bati nno munnange baagala okwesoga obufu mu maaso wali mu chachi. Ku mikolo ayamba de kakondo. Ayamba de kakondo. Ali mu church maso waliwe nye aja ateba toka leti aja kono obugato ko chokange nja jesaze kuchigeno Nunga muno mchala avudi wakanga tetesetese avudi wakanga teira vye nti na inu gina mchachi bananga abachala bane mchuse muko akachacha wakakute kubulunji mpola mpola inicha chanesa la nunga mbaba chichinene chigenda maso abachala mchuse muko mwakira kukona kanga wakato mchachi ya tia mwino mchacha kubigere banange sembu vine mchuse muko tuwala wabanji nyo nyo baga loko nyo kweyo geza ade chababia nempili nga kade biwiki nga biwina biwaka diwaka diwada nangi kambe wano veda bulonji
0: veda bulonji kuduse ya bagenza sule ya mzikine bimizanyo omwana chicha ya gala kubachara kwa mbili chivali kochibi ya kuata nda kubagena mchizigo na kama mungu wabizi zigo na mbulida mbulida mbange vinya kati hafudawa avumazi wiki na bachara wigezo mhigo zitele kubulonji nuzi oilinga buji oilinga bulonji sigale isha linonji obuzibu utajifako. Sibuli chispreche mungu wako ntichige na mviri yezo. Mwili munga struggle nona wigi nyabula. Ema.
2: Hey.
0: Wanji.
2: Orieta mungu wako.
0: Jendi baba baba.
2: Ne kumijia mungu wako. Mijizi.
0: Kuhika ni mpazi wakanzi jayi mungu wako.
2: Kili zangu mijizi nge mungu wako. Obati mungu vyo. Ana nzo kumpe nambi simu yoga. Nige mba nje kira na ye. Okwe na kwe namba yange wachita nisabuza nyisa.
0: Ani ya jiza nyisa?
2: Igwe, haka mojiina.
0: Ani ya gani sijirina?
2: Kale takungu bila kune proga mevide. Kwa chambia ni mekena ambaye sumu yo.
0: Gia da guwe kumuze. Wanji?
2: Tamiyo njige. Kikuwa tegane, gwe manji njio kuwa. Kwa proga la mene, zi manji kia njifunyemu.
0: Yesebo.
2: Mkufunyemu nyo na kusinga kwa kwa mwine proga la mene.
0: Kwa chitiba cha mkama.
2: Hei, zekumuli ya, chepeba, o wadu, nizwari yenye wadu, wesifuna, sibe ila ye.
0: Hmm.
2: Uliza wachu mkwe sibi yeko.
0: Yes, sebo.
2: Omlidi nyewela, yaleza kaimba, akapia, oba wakala biyeko.
0: Hmm.
2: Mbuto onzira, yaleza kaimba mbuto onzira.
0: Hmm, nani ya wadamu zira?
2: Zinani, kwenye sumere, ni yaleza kalala.
0: Ne, tulikumuze.
2: Chitufu, ne, kwenye sumere, zapata mwuke ya kumichala wange, nyo.
0: Kali?
2: Mbubadi. Oba envan tisandi kesemani skwelisa ikaelese na ye mama ono baba manager wa pk ya mnukwanga mama kuguno muje oso buru mundu aina enjogera ye ngani ne enjogera ya ye ya kuboga vogwesu ne enjogera ya bukakam omunje nja ku mulimu wale nje kugula ke kintu ndwala mbeje njinde mu ele enjogera. Ushikana siku vao, kunda ino njokere mbi, kuna ino njokere mbi. Karibu maganda wafe, bana mbe sikenda kuhugira, mbe sikenda kulaji. Kumbu wakena mbe kukwa mbwesu, nani njokere ya hami, ata kundewo atuwa bugeya. Baba.
0: Na ya nzisa. Bera blonji ukuliza ya magesa sulo ya mziki nebiyo mizanyo. Bamu ita baba, anonya ku weekendi. Bamu tanda baba ya antute murukwanga. Ii katonda hake. Mbanye mbanye ala walonda. Kale, mbako chuga atulire.
6: Divi ya niwe wale tuweleza.
0: Na umani katongo li.
6: Na hawa tesa unama la msiza wa bigambo fazili. Nze katongo li jone nansana. Nze mzogu anta makuwa antaba uliriza. Na uliriza na uwera wangu wavu ukuruma na uliriza nga wafinyaka sende. Adena kuwea na gamba mpula yo sende wezi. Tuleenga guwa wadu mbuavu. Tumunonya angana kwa watenaka tunawula yoro uli anga wazifini na atandikila wampulayo wanange silivu
0: na kwechika
6: nze katongole jone nasa
0: na neyanza ige nguruza ya magezo sulewe mziki ndibie mizanyo kanziji

0: mwitaji li mutasasira echo che chikada cha fecho lwalero nsubira tachikosa buvio mlunji awuliriza bwetu tobe tutambuderero twasosana kayimba kasokede dala bakaita enkuba mudrungu oyomita omugenzi Elisha Mawamala waliwo no wanangambye Okay, thanks for that program. Nagamba Trikona. Trikona obobo tegeza. Chioba Trintikwa. Leti na biko sima nyinange. Onagambie, Madam Lila nweba likuweleza. Chigongo tani yechengera kutunis. Nagamba kaiba kawa mala. Kankole denyo. Madam Lila ni nchio kwagala atakwagala. Omange mkube tunya mudungu. Kali mkwano. Mweba likuwele yunga muuliriza. Okotusi zako akayimba. Londa enamba yo. Oyeba mitabeti mpolo goma. Ngagamba londe yiyo. Kumabu londe tali yiyo. Oboja kubamu maziga sawa vina. Tusi zako gati ya kutondera. Oyeba mitajili mtesasira. Gaye nebu wakole bifana na bitia. Nsasira nye avami na dala. Nebateka mune. Na unzikanga tafunye munu. Ye babi. Sati nga nabachala mami babera yu. Nateka mwende. Na agezako na hine vita tambula. Voli yao. Ngabe vina kutambula. So inakuba just sensitive. No lengera. Bazita red flags. So molo ziraba. Though sometimes we ignore. Nenga zivayo no lengera. No gamba. Over. Ogendo kuzukuka. Olumungo obude wisi. Nenga uba waziraba. Agoge mazima. Ziri kumi na mkaga. Ezisa kusawa. Etano. Program dhabi ruamu. Tawira bidabanda faba seminary. Ngugambi ya ntibuli wachama buza seminary bank. Kale wachiri buza center agent. Kubanga binji nyo bisobolo kugwango chame wa center agent. Binji nyo yosobolo kukole na uo. Mbwe mwa kubanja alikavale ulikampala. Mbuto musa sule otia. Kubanga wali tawali seminary bank hall. Neda. Kasabira wa center agent. Center zoli ziteke kwa account ya mbwangu. Chichicho watasobola kukola ye. Sente jenti kumpi ulishimu achimala. Bank vazi tuletina kubialo. Genda okola ganene banda fabasanary bank. Obula mbongero kubanga bugodera. Ate mbongero kubanga bukutambuli na bulonji. Mkulu za ya magezi kumina msambezi sekutano. Mkula kunsimbi mkoma wato vau.
1: Hey! Mkula mwani wano otundolo na tajisoboka. Jisoboka na otisomula. Ate nonga
2: atisomula. Ensonge yemu.
3: Kuzuku sabuongo.
4: Obute buwebu no. Ohulirizomu kugumu business. Ante. Buna buwebu tebu omukozi waku no.
5: Omukozi waku na kutusi wako. St. Cyprian High School Chaba Kade. Esumeru ya filisangu wa mukono. Musazari ekerezia. Elie rugazi.
6: Baniza nyumu kanyumiro kano akokuwe kula akulanya.
7: Na hiva na Uganda tuwe tagu kudayo kununu.

0: Advance buli lw'oyamba ali mu bwetaavu mukama omusanyusa n'emikisa agikwongera oli kukuliza y'amagezi 28 zedakikezesa ku ssaawa 5 programu ndabirwamu era omanya bumanya nti akaseera kano mbamaze okwegatibwako mwami Njuki Matia okuva mu kitongole eky'abasamaliya abalungi n'amakomera ekya Kampala Archdiocese amaze okuyingira nsaba akubuzeeka tetweyongereyo mwami Njuki sabalamusa kubawuliriza abafe
1: abatuwuliriza abalungi mwenna abali ku rediyo eno Sapiensia 9:4 mbalamusizza mwasuze mutya mwebale emirimu gye mukola ate omukama yeebale okubasobozesa ebyo byonna byabasobozesezza nimba nga musobola obikola okweyimirizaawo n'abantu bammwe famiri zammwe n'abalala ate okubayambako mu ngeri emu oba endala
0: tweyanzisa oye mwami Njuki era nga n'olunaku olwaleero akomyewo ku nsonga y'emu ey'obusamaliya ate kino bwekiwulira kireme kuyitako obuyisi bannaake omanyi waliwo lwetuwulira netugaana buganyi naye
1: ngaamatugagakozegawulidde
0: tuleme kugubya mitima oba owulira oli touched kola ekyetaagisa tosobola kuviira mwawe mwami Njuki n'olwaleero tutandikire watwakoma
1: neyanziza nnyabo mukyala Lilian okumpa omukisa guno okubaako kyenjogera eri abatuwuliriza bonna ku mulamwa gwaffe guno gwe twatandikako edda ogw'obusamaliya nti omusamaliya omulungi n'amakomera mu Kampala Archdiocese nga bwe twabannyonnyola nti omusamaliya buno kitongole si kyadda nnyo kikyali kipya mukko naye ng'era kituttemukko ebbanga era kanina kakati twongera okusaasaanya enjiri ey'obusamaliya nga bwe tuzze twebuuza nti omusamaliya yaluwa omusamaliya akola ki era mirimu ki egy'omusamaliya na kakati ku mulundi guli twali ku mulamwa nga tugamba nti mu bikolwa eby'ekisa oba eby'obusamaliya mwe tulabira ate obusaasizi bwa Yesu kubanga Yesu twagamba nti ye musamaliya omubereberye bwe yava mu ggulu ewa kitaawe mu bitiibwa bya kitaawe n'ajja ku nsi kuno afiirire ffe abataalina bwe tuli aboonoonya abanaku abaali bamaze okukolimirwa n'atuggyayo mu kikolimo ekyo n'atufuula abantu ab'omuwendo eggwanga lya Katonda ate era basaanidde okusikira obwakabaka bwe kuba luli twali tuvumiriddwa nga tetukyaliyo ne bwe yajja n'ayiwa omusaayi gwe ku musaalaba ate n'azuukira kitegeeza nti twazzibwa buggya ne tufuuka abantu ab'eddembe mu maaso ga Kitaffe Katonda kaakati mu kikolwa ekyo naffe n'atusaba nti tulina okubeera abantu abaagala bannaffe okukola ebikolwa nga ye bye yakola kubanga bwe tulaba nti bwe yali akyali ku nsi kuno yatambula ng'akolera bulungi abantu ebikolwa eby'ekisa bye yasanganga nga balwadde kasita baamulaajanira n'abakwatako tulaba ono yali omuzibe w'amaaso eyali mu kibiina ky'abantu n'aleekaana nti Yesu omwana wa Dawudi Yesu omwana wa Dawudi nsaasira yadde baagezaako kumuzibiikiriza naye ye bwe yamuwulira n'aga nti mumundeetere bwe yamusembera n'amubuuza nti yagala nkukolera ki nti ssebo njagala ndabe kakati era naye teyali mubi n'akola ekikolwa ekyo eky'okumuzibula amaaso n'addamu n'alaba kugamba olaba nti ebikolwa ebibye byonna byali bya busaasizi nti omuntu ono ali munnaku omanye obutalaba kintu kibi nnyo oba waakiri we waato oyinza ogaa nti byonna birungi naye omu ayinza ogaa nti oba naalizibya amatu naye nga ndaba obutalaba kintu kibi nnyo so Yesu n'amukolera ekisa n'amuzibula amaaso n'alaba tuli twalaba bwe yaliisa abantu 15,000 ne bafuna ekyokulya buli omu n'amatira ate n'ebifikka nawo era waliwo n'omulundi omulala era gwe yakusa abantu 4,000 nga nabo baali bamaze naye ennaku 3 ekyo nga tukisanga mu Matayo omutugo 15:32-35 nti abantu bali bamaze naye ennaku ssatu kati abatumbi bwe bamugamba nti wayi lwaki tetubaleka ne bagenda ne banoonya ekyokulya n'abagamba nti aa bajja kugwa ku kkubo mwe mulinawo ki kwegamba olaba nti ezo ze zimu ku mbaga ezaaliwo nga tewaliwo bajeti n'emu kubanga olwaleero bwe tuba tukola embaga zaffe okola bajeti ya miliyoni mmeka mmeka biki buli kimu naye eno teyaliiko bajeti
0: ate yaggwa
1: ate neggwa bulungi ate abantu ne balya ne bamatira
0: newatabawa abuzeemu
1: ate nebifikka nawo okiwulidde
0: ate ngaolumu ku mbaga ezimu bantu be bafikka
1: nga tebalidde naye nga ate bajeti yabadde nene abantu basonze ssente empitirivu naye ogenda ogera nti nze saalidde naku mmere nsaagirabyeko
0: ate nga twasonda bamu babiyomberaaaaaaaaaeyo yadde kasooda
1: naye ye tewaaliwo okukola ki kusonda wabule ekitono ekyaliwo
0: kyebaagabana
1: bonna buli omu n'alya kwegamba nti ye buli we yabeeranga ng'ayagala buli muntu abeere bulungi abeere musanyufu ng'afunye ki yeetaaga si nsonga oba ali mu mbeera ki oba ali mu mbeera ki oba afaanana atya oba waggwanga ki naye ng'abeera musanyufu kaakati awo we tugambira nti obusaasizi bwaffe ebikolwa eby'ekisa mwe tulabira obusaasizi bwa Katonda bwe tutunuulira wano bwe yawonyanga abalwadde n'abafuna abazuukiza bw'olaba bwe yagenda ewa Laazaalo ng'amaze okufa ewa Malita ne Maliya bwe yatuuka mu kkubo ne bamugamba nti omanyi ti Laazaalo yafudde n'anakuwala era we tulabira nti yezu yakaabamu n'okkaabamu ne baga nti olaba bw'abadde amwagala ennyo abadde mukwano gwe kati bwe yatuuka waka n'asanga nga bali awo bakyali mu maziga gaabwe nabaga nti abawayi muntu aleko gye mwamuziika
0: kyewuunyisa era omuntu baga nti otwala gye bamuziika ngaagenda kuyigwako ttaka
1: kakati ono ye n'amugamba nti ennaku nnya muntu kati awunya kati tiwakyagendeka n'agamba nedda nze muntwale
0: n'abaaliwo nkakasa bayewuunyaera
1: baakyeyayana
0: kugenda gye bamuziika agenda kukolayo
1: ki era okukakkana ng'amugamba nti Laazaalo vaayo
0: aye ndowooza enziika yaabwe teyali ng'eyaffe eno
1: eteekwa okuba ngaali nayo ya njawulo kusinziira kubanga bo nga bw'olaba bwe baaziika Yesu ndowooza baasimanga mu njazi kati ne babikakko ejjinja
0: era ddala nga senga ogenda nga wazizeeyo ekivaayo kiyinza obutaba kirungi
1: nga si kirungi omuntu ennaku ennya gw'olaba amala ennaku bbiri ng'ali mu ddiira n'otandika okuwulira
0: naye ndo nnaku ne bwe luba lunaku kasita tebamutriating
1: ewulira nga ekintu kikigize naye Yesu yagenda n'amuzuukiza n'addamu obulamu kyolaba abaali mu maziga ate ne bafuna essanyu teebereza omuntu ogw'obadde oyagala ennyo afudde bamuzise n'okumuziika
0: n'obivaako
1: n'obyera byennoga nti ekyo kiwedde naye inaga nti komawo ate n'addamu n'aba mulamu kwegamba owulira essanyu nti amaziga g'obadde nago gakoze eki gaweddewo kwegamba ye yatambula ng'akola bya kisa byereere okulaba nti abantu ababadde baterebusi abantu babaweddemu essuubi abazzaamu essuubi ate n'amaanyi kaakati naffe gyatusaba nti ng'ogenza awali abanakuwadde bazzeemu essuubi weewaawo ffe tetuyinza kukola nga ye bye yakola nti onoozuukiza omulamu naye raba nti obazzaamu amaanyi n'essanyu n'essuubi n'okubagumya kyova olaba nti ffe ng'abasamaje kitukakatako okulaba nti tugenda nnyo eri abo abafiiriddwa okubakumaakuma okubazzaamu essuubi okubanyumiikiriza kwegamba baleme
0: mitima
1: bennyika mangu kubanga omanye omuntu okufa bwe kubaawo okuziika bwe kuggwa abasinga tudduka netugenda tuddayo gye twavudde abalala bagenze Bugerere abalala bagenze Masaka buli omu nadda ewuwe Urusi ni wisanga ndiyo bono msaji watuwa mkazi watu asigadu na umu anangu umu baba pili. Katie na kweyo.
0: Na wakao ni wafuke chizi.
1: Na ye nyumba nezi mba.
0: Obude buzi banoga mfute ni labusipi. No, atatu tushira woza nyo, nishituwe chokuda yoke wali haba fili duwa vukubeira kona
1: vuku. Urusi chiba chizivu. Nenga ati chikuru nyo. Wachiri nemwe kora mwe mparo. Ntirugu uja genda yo mnumikirize. Ate nange uja genda ye nkera. Na uja genda yururi. Kwe gamba.
0: Kwa kubamu lampu.
1: Ena kwenu neta mutura nyo kumutima. Kuli zanti munangi ya genzi. Wewao teinza kugwera udu na at least. Ofune chikuba gizo.
0: Ofuna kuchitufu nyo. Tio kukakana kwa mutima uli rangi nakali.
1: So, ebi kurebi ikisabu ebi tiyo. Nafe bitu ninukule raba nafe. Nga tula bila kumuka mawafi kubanga ya tusoka.
0: Yes.
1: Abalua di. Nabubu likisera tubelenga tubala ambula kuu. Timunangi ngora bino abalua di. Hii guna eguma muka mawali. Ujia kuona. Ujia kudamu amani. Atosu kuru kule mirimu jo. Ebi kure bie kisabu ebitu. Bietu itaga. Eromu kama biyatu gamba. Timu gende. Mkwatidwe kisabu bonna bali munaku abafiridwa. Mubagunye. Awali abakaba na mumukabe. Awali abasanyuka na mumusanyuke. Aha. Kwe gamba. Oba serugando. Obu obu mu.
0: Oba chirunji oba chibi. Gachiba kuata kwa wamu.
1: Lwa kubanti naku zino. Simanyi. Oba chikio baku. Kuganti tukora nyo. Na yeda, omuntu kwa yafiru wanga. Abantu mwatu bawe iranga wende pamela wende na kwezi wera kuu. Gapachia mubuda avuda, pamu gumia kagamba ni bawe irana ye.
0: Na ulilanti alikaba
1: mbaba
0: yu. Na kusinolaba na uganda rubatuka.
1: Na yoro alero. Orumaro kuzikabu ekoti. Abasu zewo kuoru. Biba tuninyo. Ate nkera ne bakola bakera bukwezi kugenda ku mirimu gyabwe enhuli kugamba ensi egenze eri nengeri gye tukyusaamu omutima ogw'okubuda budugo ne kugenda nga gukendeera enhuli kakati awo twetaagwa okulaba nti fenga ababatiza abakristo abaana ba Katonda tukomyawo omutima ogwo mpola mpola mu bannaffe. Kwange naku zina abantu bafunye ebizibu bingi ebitali byangeri zimu abalala business zifudde omuntu nasigalawo nga abona talina kyakkola tamanyi kiddako kati awo fe tulina okwekola mu omulimu okulaba nti munnaffe oyo tubeera naye
0: kaseera kaka zigizigi
1: n'okiwulidde. Bwe tutyo bwe mutima ogw'obusamali ogw'obusaasizi nga Kristo bwe yakolanga.
0: Tugezeeko wakiri okukoppa.
1: Aha.
0: Bye twalaba. Kale tetwabiraba n'ebye tusoma.
1: Era buli lwe tugenda mu kutendereza. Amasomo gonna agatusomerwa gabeera ku busaasizi. Tubeere basaasizi eri bannaffe. Tubeere baakisa eri bannaffe. Era Mukama waffe kyatugamba nti mubeere baakisa. Nga kitamu w'omu ggulu bwali ow'ekisa. Naye oluusi bambi olw'embeera y'ensi ebimu
0: tulemererwa
1: tubireka awo
0: bwe
1: tubiwuliridde n'ak'obuntu ne kavaamu wekiwulidde kaakati gwe mutima gwe tulina okwezzaamu nti bannange nga bwe kituuse ku munnange oli. Ate nange nkya kiyinza okubeera ku nze. Nsinga nange bandekawo n'embeera obw'omu bwe nti kinampisa kitya. Kwegamba okwekubiriza.
0: N'okwambala engatto
1: z'abantu. Aha, okubeera ne bannaffe mu bulumi. Mu mbeera enzibu ne tubabeererawo ng'enjogera bweri nti ne tubabeererawo. Nitubayirawo omubiri oba oli awo kiba kyetaagisizza. Bwe waawo si mu buli kimu. Naye.
0: Ebisoboka.
1: Kati nga bannaffe ababa bagenze mu makomera abatwaliddwa mu makomera ennaku zino abantu bagitwalibwa mu makomera ne bava mu bantu baabwe, abantu baabwe ne basigala nga bayaayaana nga tebalina buyambi. Kati awufe ng'Abakatoliki Abakristu we tulina okuviirayo ne tugamba yii munnaffe baamutwala mu kkomera titwoluusi n'okuba ne gyali tetumanyi nayo.
0: Olumu yaleka n'abaana bato.
1: Nga bwe bali beetaaga ekyokulya, beetaaga ekyokunywa, naye ate yali akinoonya
0: yagenda.
1: Yagenda mu kkomera. Kakati awo we tuteekwa okuviirayo naffe ne twegatta ku bannaffe abo okuwulira obulumi bwe bawulira. Ne tuyambako mu ngeri emu oba endala. Si mu nsimbi zokka naye oba oli awo ne mu bikolwa.
0: Kikulu nnyo. Twalowooza nnyo ssente nti emala buli kimu.
1: Si buli kimu. Weewaawo n'ensimbi zeetaagibwa kituufu. Naye n'ebikolwa eby'ekisa
0: nabyo kikulu.
1: Nakyo kikulu. Okiwulidde. Oba oli abadde alinawo akalimiro ke ng'olina obudde, genda omuyambeko omulimireko omusimbiremu ku bijanjaalo ng'akyali mu nnaku ye, akyaka ab'amaziga, omuteeremu ku busooli bw'ajja okulyako nga bukuze. Ebyo by'ebikulu eby'ekisa kitaffe by'atulagira okukole nti mbeere baakisa nga kitammwe ow'omugulu waliki bwali ow'ekisa.
0: Mwami, enjoki kasooke nkole ensimbi, awuliriza tukomawo tovaawo.

0: ekyamagero ekyokukkiriza
1: tulangirira okufaakwo, ayi Mukama, twatula okuzuukirakwo okutuusa lw'olijja.
0: Kale ndayi Mukama, olw'okujjukira okufa n'okuzuukira kwe, tukuweereza omugaati gw'obulamu ne kaliisi ey'okulokoka nga tukwebaza, kuba atugwanyisa okuyimirira mu maaso go n'okukuweereza. Tukwegayiridde nnyo nga tukwesengereza. Ffe abagabana omubiri n'omusaayi bya Kristo, Mwoyo Mutuukirivu atukuŋŋaanye wamu. Jjukira, ayi Mukama, Ekereziya wa bunyenkulungo y'ensi, mujjuze yenna okwagalana, wamu ne Paapa waffe Leo XIV, Omusumba waffe Pawulo Ssemwogerere n'abo bonna abaakwawulirwa mu bunnaddiini. Jjukira ne baganda baffe abeebasenga basuubira okuzuukira, bakkirize bajje gy'oyakaakanira mu kitiibwa. Jjukira n'abafu bonna abawagirira ekisa mu kufa, ate naffe ffenna tukwegayiridde, tusaasire, tusaanye okugabana ku bulamu obutaggwaawo, okukutenda n'okugulumiza. Wamu ne Maliya Omubeererevu Omutuukirivu Nnyina Katonda, Yozefu Omutuukirivu Bba, abatume b'abatuukirivu era n'abatuukirivu bonna abaali bakusanyudde obwedda bonna nga tuyita mu Mwana wo Yesu Kristo. Gwe Katonda Paati Omuyinza wa buli kantu, abali ekimu ne Mwoyo Omutuukirivu, mu Kristo ono mw'oyita okufuna n'ofuna wamu naye, era mu ye mw'ofunira buli ttendo na buli kitiibwa emirembe n'emirembe.
1: Amiina.
0: Kisanyusa nnyo asiimuula ennyumba bw'abanga asiimuula nga gy'ava wayonjo nga teriiyo edduga zaayo. Ekyo nga bwe kitusanyusa nga tusiimuula amayumba, era bwe kisanyusa n'eggwanga lya Katonda, Omukama yennyini ate n'abo be yayita okuweereza, okumuweereza. Obulamu bwabwe baabuwaayo okuzimba ekitiibwa ky'omuntu, okumuddiza ekitiibwa kye, omuntu omusanyufu omuyivu ate nga mulamu mu bulamu obwa bulijjo mu mubiri. Awo nno we tujjukira okusaba Omukama akwate ku abo bonna bajaajama ekitiibwa ky'omuntu. Bano basiba biwundu, bali babatulisa butulisa. Bano bawa bulamu, bazzaamu bulamu, babuddaabiriza, bali bajjawo bujje. Bano basangula maziga eriyo ng'oli yeefunyiridde. Fuba kulaba nti omuntu tafuna mirembe, abeera n'amaziga gagga, ofa ki n'ensi? Awo nno bw'oba nga n'olunaku luno olutandise kujoojoomya balala, kubamalako mirembe, kulukusa musaayi, kulukusa bantu maziga ne batema ebiwoobe, si byakwebaza Omukama wabula nga byakulaajana. Tusaba Omukama akukwateko, akukwateko, ojjukire nti n'abo boogezaako okuggyako obulamu tobalinaako, tobalinaako buvunaanyizibwa. Ye yabatonda, y'amanyi lwaki yabateekawo. Obeere omukutu ogw'eddembe okusinga omukutu ogw'obukyayi. Ekyo tukitwala mu linnya ery'Omukama ffenna ga tusomeramu nti Kitaffe ali mu ggulu,
1: erinnya lyo litiibwe,
0: obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuweerere emmere yaffe ya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Ayi Mukama tukwegayiridde, tulokole mu bubi bwonna, tuyambe tube mu ddembe, tujirire ekisa tuwone ekibi ennaku zonna, tutebenkere awatali kutabukana kumu, nga tulinda okwesima okuba tusuubiza n'amatuuka g'omulokozi waffe Yesu Kristo.
1: Gwe Kabaka, gw'owa obuyinza, gw'owa ekitiibwa, emirembe n'emirembe.
0: Ayi Mukama Yesu Kristo, gwe yagamba abatume bo nti mbalekedde emirembe, mbawadde emirembe gyange. Totunuulira bibi byaffe naye amaaso go gazze kukkiriza kwekereziyawo. Kkiriza okutuwa emirembe n'okussa ekimu nga bw'oyagala, gw'awangala n'olamula emirembe n'emirembe.
1: Amiina.
0: Eddembe ly'Omukama Yesu Kristo libeere nammwe ennaku zonna.
1: Naawe libeere naawe.
0: Buli omu atuuse ku munne eddembe lya Kristo.
2: Akaliga ka Katonda akaggyawo ebibi by'ensi.
1: Otusaasire.
2: Akaliga ka Katonda akaggyawo ebibi by'ensi.
1: Otusaasire.
2: Akaliga ka Katonda akaggyawo ebibi by'ensi.
1: Otuwe emirembe.

0: Oh yes, wabane nyogwe na jie kumipeko chenda mnyak tonye zenya Radio Sapiencia akaungez akona kolwa lero. Gabuli jo kabera katimba kabia mizanyo extra. Yenze pade siru magomu bebez okubera nga kutambuza. Tukenda kubera nga tambla fena. Gabuli jo paka wali kusawe mwe ya akaungez. Wenjo kubera nga kwele kereza ente kateke ndala epirenge jia kuongere yo kusaidia ya. Katimba kabia mizanyo extra tubera wali kaungez awa kumina pili. Gamauli legawete. Paka wali kusawe emu nitupira nga tuita munsonga ezebye mizanyo nga weziba zitambute atera nawe asiba kumipira nobira nga otegeera wawo genda okubira nga oyita okubira nga osiba kumipira tutambula ne 22bet gulawo account osobola okubira nga osiba ne 22bet atera obirengu wangula akasimbi kyangu nnyo okubira nga ogulawo account genda mu simu yo wogenda ku internet ojja kubira nga otekamu 22bet.uk website ya fe ya kuberange jao kusimu yo kindi wali chikambo register chinye game juzambi wa kusaba ukuli ya manyago nini namba yo namba ye simu kati wali awagenda promo code oja kuberange oteka u akatimba awagenda promo code oja kuberange oteka u akatimba then nyigamu chikambo register oja kuberange wega tap 22 bet lisonga zona zibiringa zitambula tunaweza aviri mwe tanto krizi wa kuberange usiba chukana wa siba, berango siba, nobuvunanyi siba. Tuli mu Champions League ne Europa League kwa za Conference League qualifier. Mipira joji genda maso. Kati togama mbute wali mipira ne friendlies za maklabu za atandise. Nolwecho wona osobola kuberango teka mwaka simbi, no berango lya kusende. Wachobo kula gula wa account, siba na 22bet, ebisigadde obirekere omubebezi obimukwasa gojja kuberanga buli kimo kitambuza nga bwekino kuberanga kitambula abazanya bacho games kweziri wali 22bet ate zigabira ddala akasente bacho games zigabira ddala akasente ku 22bet nolwekyo bwekyoba okulagula wo account sobola kuberanga osiba ne 22bet options zizo nazibirako simanya njagala kusiba mutebi njagala kusiba kumakona njagala kusiba live ini kule njagala kusiba ku kadi byonna oja kubera ngo bisanga ku 22bet atimu odd ngiri waguru siba na buvunanyizwa atana weza abiri mwe tanto krizi ba kubera ngo siba kusaidie kale wetu wetugenda kubera nga tambula na ko lwalero bingi ebisibye nga bitambula abantu wa World Cup echa bali kumimwa kyokate nagwa kati olo final kitujirinde Spain Argentina World Cup yesibye kumimwa jabantu yonna jemba tentambuli yako oli akubuza kubuza kina kubuza kina kubuza kina kubuza kino World Cup yeri kumimwa jabantu na ekirungi etuse mukamalirizo kuna kula omukaga tujja kulaba abakwate ekyokusatu Bungereza nge samba timu yegwange lya ku France saa mukago ogwe kiro then kuna kula Sunday kusawa nyeze ekiro Spain ne Argentina abantu bamwogeredde ebigambo bingi nga bwe bamuwalula paka mu faino bwagituuseemu naye azali gumite mu mpola nabera nga akola byakoze naye oluwo omukulu bamuyita Kinarwa Roja alikasubi asibye olunaku lulamba nga nonya nga ngamba omubebbizi mbadde nnyina okunoonya mbeko kyenkukolera kukyewakoze olunaku lwajjo manyinze ebintu byange byogera wetu bagamba ombebezi kyakola akitegeera kasita nkugamba nti yita wano bw'oyitawo nobera successful ng'okomawo ng'ojja weebaza tewali tabu kati nzenzeka nyinza okuba nzenzeka mu nsi yonna eyagambye nti Argentina egenda kuba Bungereza muwandu mu World Cup by the way nabadde straight nnyo nti nabagambye n'obagamba te sigulaba nga kugenda mu extra time ngulaba kugwera mu kyenda Argentina nge ewandulamu omungereza ekyo nakyogeredde wano unakula jaka wungeze eyabaddeko era olwasikali waffe wano opiu yampulidde nga ngamba ekintu ekyo naninda wali kugeti na ngamba ekyo leero bukyanga ogaba mipire Bungereza erina okukuba Argentina nandaga ne risiiti nemugamba ezo sente singa obadde osobola wali zijjeyo nofunamu ekikopo kya chai nozinywamu ka chai nolima kumala budde abadde besiga Omungereza nze nabadde mbewuunya Bungereza gye mulabye okuva mu kibinja nga ejja eraga obubonero bw'okuvaamu ngate Argentina ngeze okuva mu kibinja ekulaga nti eyinenge ebintu byekola ebyenja ule bitalabika webyereze nga nyo omuntu akola ebintu nga sibya bulijjo omusajja akoze kampaka eziwerako mulika bweno kati omuteke ku basajja abatali serious abo abasamba ogw'okusaagirira abo nga ne gye bayise n'okuyita ku si mu kota faino just era walabanga obubonero bulaga obw'obutatuuka mu faino abangereza so yembeera eyo naye bwe bito byatambudde eyabadde ataddeko radio sapiensia ng'owuliriza omuwebbezi nkakasa gwe walidde ku ssente ozikaera munaye mulimu bwogamba ye n'asigala nga asigadde ku kiki kuba ogwo omupiira waliwo ne gwenna guwadde ne mugamba bwe babakuba nzikuddiza ate omu ku bakozi bannaffe wano Lubega Francis namugambye bwe bakuba nzikuddiza gweteekamu z'otaddemu kasita bakuba kasita Argentina tewangula nja zikuddiza naye wenze wano sinnamulaba kuba kati yayina okunjokya embeera ebeere ng'etambula so bwe bityo byatambudde World Cup bwetyo ebaddemu ebigambo bingi naye embeera bwetyo byesobodde okubeera ng'etambula bayita we kakati ekiri mu kutawaanya abantu kwe kulonda oba kwe kulaba ani ayinza okubeera ng'awangula engatto ya World Cup abamu basazeewo dda bamanyi mbu Messi yawangudde dde engatto olw'okuba alina goals 8 ate nga alina ne assist 4 naye oyo akigamba abaakulimba abakulembedde abateebi mu World Cup y'omulundi guno ye musambi ayitibwa Leo Messi alina goals 8 ne assist 4 naye basibaganye ku goolo n'omusambi ayitibwa Kylian Mbappe Rotin wa ttiimu y'eggwanga eya Bufalansa ekiteeka Messi ssaawa zino mu maaso ye kwe kubeera nga akoze emikisa mingi egivaamu goolo emirundi 4 Mbappe akikoze emirundi 3 naye si kwegamba tekiriiko garanti mbu Messi yagenda okuwangula engatto ya World Cup by the way ne Harry Kane akyasobola okuwangula engatto ya World Cup kwosa omusambi ayitibwa Jude Bellingham kubanga Jude Bellingham alina goals 6 then omusambi ayitibwa Harry Kane alina goals 6 bonna buli omu akyalinayo gemu emu kati singa Kane ajja n'akuba hat-trick mu gemu nga basamba ttiimu y'eggwanga erya Bufalansa Messi n'atateeba ne Mbappe n'atateeba Kane naweza goals 9 yawangula engatto ya World Cup Bellingham bw'ajja n'akuba goals 7 nga Bungereza esamba ttiimu y'eggwanga erya Bufalansa naweza goals 9 Messi n'atateeba ne Kane n'atayongera ku goals kusa ne Mbappe Bellingham asobola okuwangula engatto ya World Cup n'olwekyo tebakubuzaabuza ne bakugamba mbu Messi yagitutedde engatto netta tekinnaba kusoboka oba yette nti ssaawa zino yalidinzeemu naye bisobola okukyuka tulabyekwano World Cup nga bikyuka oli najja mu gemu esembayo n'atwala engatto nga waliwo abaabadde baliidirize ngenda kubeera nga babuulira bido ate olumu mwerabira nnyo abajjukira World Cup ewedde yabadde ekkata ebadde yakasembayo World Cup ya 2022 twagenda mu final day nga race ey'engatto ya World Cup eri wakati w'omusambi ayitibwa Leo Messi ne Mbappe nga bweyeri kati nti Mbappe asobola okujja n'akuba goolo 3 nga basamba Bungereza Messi nayongerako emu Mbappe n'atwala engatto ngenda babuulira kugimu kwegyo emirundi abasajja we bazze ku last day nabeera ng'atwala engatto kati kitegeeza ng'oggyeko Haaland kubanga Haaland alina goals 7 ye yavaamu eyo takyasobola naye okuva ku wookuna Harry Kane Jude Bellingham ali mu kyokusatu omusambi ayitibwa Kylian Mbappe ne Messi buli omu akyalina chance ewangula engatto ya World Cup kijja sinziira goolo z'anaateeba mu gemu eggalawo eggoolo ezitabalibwa zeggoolo eza penalty tugeze omupiira guwedde eddakiika 12 ne gugenda mu 4 ezo tezibalwa eza penalty naye ate singa omusambi afuna penalty mu ddakiika 9 oba 12 eyo goolo ebalibwa oba bagimugattako ng'emu kwezo goal ezimuyambako okuwangula engatto naye bw'akuba goal nga ya penalty ng'omupiira guwedde ddakiika 12 guwedde 0-0 oba emu emu eyo temugattibwako kitegeeza oli amusinga goal niwaba tabaddemu abo abakubya penalty naye nga muli maaso yatwala engatto ya World Cup so yembeera eyo naye nga tie break oba okubeera nga baawulako singa mubayira musibaganye asinga assist yatwala engatto ssaawa zino Messi yasinga assist singa bitambulanga ebiri ne bityakiwuka yabeera atwala engatto ya World Cup so yembere yo gwe na jusizi lukupena nguliza Radio Sapiencia nubirango tambla nepade seru magombo bebezi kale kakati njagala gwe atanaba kubirango siba kumipira uberengo siba kumipira ogenda wali pentu beti uberengo ubebira mpula mpula uberenga ononya kumaja uluna kuruwa liru ulijoba gamba wano ti umubebezi aina transmitter emuweleza eri amasanyalaze tiganda na bagamba kasta fuse inava mu transmitter iyo nga omumanya mubebezi iranga ntusiza nga bagamba au tetuchali collective scote zichajja nenga zichajja nga ne wini nzenze kaina migi yange endetera ziwini jeziva ne bwemba nira bidentia tiwali aina kuberanga atunulawo ujiva negwe chobomanya akalenza akali munda mubebezi kika singo kubera akakuru kasitori anga kugambye ti akalenza akandi munda kangambye bwe kati gemanya anti awo genda kulya sendi onakula jo natadde ordinary ebadde kula odi bibiri mu atano ordinary je natadde onakula je chiro ordinary yeyo na yekedde kubera ngetu wa kusente kati nagamba gwe bobo ulizo mbebezi nga toina mu kizike mu nsawo obo olimba mbebezi ino kubera ngo muliriza obere mu ne kizike mu nsawo kuhanga akasente obojja kalya kakati ordinary nagabye mipira gibadde esatu nga gikola odi bibiri mu atano kubadde ko timu yekwange lya New Zealand abali wansomi yake 16 okubera nga bakola over ya 6.5 ze goal musanvu guno mupira ekisinga okwewunyisa half time gwakyuse 2-0 ninga twetaga goal musanvu okubera mu game yonna ne full time guzze ne gutuwa over ya 6.5 gwete goals batte mukaga kuemu eyo over ne birange ekutte kuba deko timu ya Salantina okubera nge wangula mu friendly egwangu de kwawe e goals badenya kuwerere wate gwachuse 0-0 owulira wade gubadde gwachuse 0-0 na yeze ne berange wangula akapira then ne kubera ko ne timu ya Rockwa okuberange ekola amaliri eyo yegwange lya Poland nawo wade mu friendly gwete mwem half time gwawede 0-0 full time ne gukwe mwem kati je mpira esatu je jituwa decent ebadde odi bibiri mu atano buli abanyiti no wafunye ordinary omubebezi jenda tadde ekiro gwekendo obanje sente ordinary tuwadde sente buli amanyintu wafunye ordinary omubebezi jenda tadde ekiro gwekendo obanje sente ordinary tuwadde sente kati nkutte mipire mirale esatu gino kati njagala buli atali angako yabagenda je ordinary nkutte mipire esatu ngitadde ku ordinary ordinary yakaongezi ko nakolero erike mipire esatu jenda tadde ku njagala oyo agamba nti omubebezi kati njagala ogendo jiyo ordinary jenta de kudoket gogendo kwa take mfisiko ino kateke obo kutebita anubi obo teka obo inalukumiru obo teka kwa take mfisiko olina oberengo kateka tube bere mkawungezi genda wali 22 beti oberengo siwa ordinary kwa eri kudoket eri munamba bili ye kule mbedem kakati njagala ambala genti ombebezi ya jakulema bwegenda kudoketi yoberengo jayo ordinary jenta deyo genda kutentu beti yoberengo siba bobo siba na bubunanyi siba atana wezi sabiri mwe tanto kupizi bakubera ngo siba oja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashu bobo ita oja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashu jayo ordinary jenta deyo kugambia nga tuwakalia odi bibiri ntadeyo ordinary jiri ya mipira mipira esatu jikola odi chikumi ntadeyo odi chikumi watu wanga tulide odi bibiri mwataan jena tadeyo chilo katigendo jeo odi chikumi jena tadeyo gwewe na ulizo mbebeze sawazi gwe kole chintu chimu gendo akudoke tioverengo funaka ordinary gendo wali 22 pe tioverengo si ii tuverenga tuwe bira na gambo mbebeze tali ya kataka tuwe birira kumende tuvako metulia tuba tulite ilabu ichigana zijani gama anti hauchaganye demu tuberenga tuiriba bupya tunonye kumaja embere berenge etambula kale genda kudoket yoberengo funa ordinary genda wali 22 bet oberengo siba mwekwata akempisi kubote kam siba na uvunanyi siba atana wezi habili mwe tanto kpizi wakubera ngo siba tubebere mpola mpola kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash wubo ita uja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tubebere tobula mu kizike ngo uli zombe bezile kisubuka gwegenda kudoket kwata ka ordinary genda wali 22 bet yoberengo osiba paka je zendala zona ko ezili akatambula ko ekali na akatambula kenta de kudoket kakola odi bina akatambula kakola odibina mipira jiri esatu joka buli wawulira nga ntandise okukendeeza emipiira n'endeeta mitolomanya tikati awayinza okubaawo emmanduso etuwa ku ssente akatambula ndese odibina genda ku doketi oberenga okafuna genda ku 22 beti oberenga osiba ordinary kulembeddemu zonna ordinary gyentaddeyo ekiro oli 2005 yatuwadde ssente genda oberenga gye ordinary gyentadde ku doketi bwekwata akempisi oberenga okateekamu teekamu akempisi oba oyina bitaano gwe byoba oteekamu ku lukumi ordinary ejja kubeera nga ekuleetera emitwalo 10 bweba eridde ku bitaano ekuleetera ekizike kyeyo kyegamba nti ne bwoba oyina katono katya tosobola kulubulwamu kizike ng'ogoberera omubebezi genda ku doketi oberenga ofuna ordinary eyo genda wali 22 beti oberenga osiba bw'oba osiba siba nabuvunaanyizibwa ate nawe za 25 okukkirizibwa kubeera ng'osiba ku 2017634#. Ojja kunyiga 2017634#. Tubebbere bebbera n'omubebbezi agamba atya kyowa Ronald bweyogerere webali kubeera ng'oliza Radio Sapiencia agambye omubebbezi akalenzi aka kakuli munda njagala okanjazikeemu nedda ssebo akakalenzi nabagamba ke kekajjo mukuba agenda ozzukka nga ffe tutudde wali tulase tuli kacyayi kasita owulya ng'akugamba nti akalenzi akandi munda kaŋŋambye tugende wano we tuba tuyita omanya kati leero akalenzi kagamba mugende mugyeyo ka ordinary ku koodi ogende wali 22 beti obeere ng'osiba kasita obeera ng'osibisa buvunaanyizibwa ng'oweza 2005 okutaggulu ani agenda okuzuukuka ng'embwa zaamulidde edda ate anazuukuka atya nga zimulidde omanyi twalina ng'omusomesa yagamba osumagira mu kiraasi nja kusitula nkutwale mu nsiko nkusuula eyo ola ogenda okuzuukuka ng'embwa zaakulidde naye nga weebuuzo ozuukuka otya ate nga zaakulidde kitegeeza awo oba wayiseewo dda oba weeyongeddeyo ate ozuukuka otya nga zaakulidde naye nga zamaze dda okulya ate ozuukuke kakati ne pateero anaagenda okuzuukuka nga zaamulidde anaagenda okuzuukuka nga tuli wali tutudde tulase nga tutudde tulase nga tuli awo twenywera kacyayi agambe abayaayi nga bampisizaamu eggaali kati gwe kyoba okola genda ku doketi obeere ng'ofuna ka ordinary genda wali 22 beti obeere ng'osiba bw'oba osibasiba nabuvunaanyizibwa ate nawe 2005 tokkirizibwa kubeera ng'osiba abaagala akalenzi k'omubebbezi gwe genda ku doketi obeere ng'ofuna ka ordinary akalenzi kasazeewo dda kalenzi akandi munda kasazeewo dda genda obeere ng'ofuna ordinary y'omubebbezi genda wali 22 beti obeere ng'osiba sibisa buvunaanyizibwa tubeere nga tubebbera mpolampola ku 2017634#. Ojja okuyita awo ojja kunyiga 2015634#. Woba oyita tubebbere mpolampola ku 2015634#. Woba oyita obeere ng'ofuna ku mipiira ordinary nkugambye yekulembeddemu eri ku namba 2 ordinary gye nataddeyo olunaku lwa gyekiro yabadde ekola odi 2005 eyatuwadde ssente ezanyerera emisana kati genda ogyeyo odi 10 eneeri odi 10 genda obeere ng'ogifuna genda ku 22 beti obeere ng'oteekamu akempisi nkugambye bwojyayo ka ordinary bw'oba osobodde n'akatambulako kafune katambula kakola odi 4 mipiira 3 just mipiira gumu 2 3 gikola odi 4 kati gweyitaawo obeere ng'obebbera wadde ne packages endala kweziri VIP kweri ekibimba kwekiri then ne late pad kweri ku doketi ne kakati ordinary yekulembeddemu zonna ordinary n'akatambula byoba osooka okubeera ng'otunuulira kwata katono ak'enfisi kwolinaku oba oteekamu bw'oba osibasiba nabuvunaanyizibwa ate nawe 2005 tokkirizibwa kubeera ng'osiba ku 2015634#. Woba oyitaawo ojja kunyika 2015634#. Agamba atya kamero nsubu garunadi ewale kubeera ng'oliza Radio Sapiencia mwagizi wa ttiimu ya Manchester United y'omu kubagamba naye akalenzi aka kakuli munda ako olumu ekali kuvaamu tekasobola egenda ofune ordinary genda ku 22 beti obeere ng'osiba koodi eri 2015634#. Katuveeko mubaka bunonzi gye tugende mu kitundu ekisembayo ekyakatimba akebyemizannyo extra.
1: mukadde wasuza otya Uganda koloko koyake amatago gavusa amanyuvu ngate n'olunaku lwo lweyongedde okubeera olwakabi lwampuliziganya nungi gula voice bando ya MTN yonna wakati w'essaawa emu n'ebbiri ez'okumakya weefunira eddakiika ssatu ez'obwereere ezikuba MTN ku MTN nga zimala olunaku lulamba yiga sta emu noti noti stabiri emu hashi ofuna eddakiika z'ez'obwereere buli lunaku sumulula ekiboozi kyo kebera ku kabiitewo kwasaganya zihaso zo kubira ku muzeeyi sumulula omuliro ogukulimu n'eddakiika ez'obwereere okuva mu MTN nga tuli wamu enkolagana yaffe teremesebwa
2: MTN
1: MTN irungamizwa kitongole ki Uganda Communications Commission
3: singa omuntu yenna akusaba ebikwata ku akaunti okwoterekera sente mu bank singa omuntu yenna akusaba sente mu mobile pin ye ekyama oba pin yo gyokozesa ng'ogenze wa agent omuntu yenna singa akusaba sente visa card pin yo oba enamba password ekozesebwa omulundi gumu OTP ng'oyagala okuteekayo oba okuggyayo sente singa omuntu yenna akusaba ebyo by'okozesa okuggulawo akaunti yo ng'okozesa omutimbagano
4: Bera bulindale ili yaba fili Towa mufie nari kwa takuwa akaunti yo Nga kubite oba ku email nga waliwo chogula Oba chotunda kubiluma vya ATM Oba watundiwe vintu Bulile vintu kumitimbagano ngoko zisemi kupitia website EJCDK Mugoli na chobuza Kwa kunamba za festali za kusasulia Ku MTN noti munana noti noti Bili noti noti tano tano tano Ate ku Airtelo noti munana noti noti Satu satu tano satu nyanya Oba weleza email ku info@centenarybank.co.ug Centenary Bank. Ngabakolaganira wamu ne Centenary Foundation, amakampuni gombi gasibuka mu Centenary Group. Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu ya Uganda. Sente za bakastoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund ekya Uganda okutuukira ddala ku kadde 10 amateeka n'obukwakulizo bigobererwa.
5: Focus Construction Company, ye company ekagasibwa okukola emirimu gyonna egikwatagana n'okuzimba, okuba plan z'amayumba, n'okuziyisa mu mateeka, council approvals, architectural and structural plans, okuzimba kwonna, okusereka, roofing and ceiling, okuyoyota, finishing and plastering, amasannyalaze, wiring, ebyamazzi, ntegeza plumbing, okusiga rangi, painting, okukola Zijia, compound designing, net gardens. Evi sare vya febirunji nyo. Evi sobo kambuli imbera. Tuwe nyumineza nyo mkula kula na yabantu. Ye nsonga luati. Tuwa agalo tandike na ferero. Tuwe na tete opposite all competitor station. Esimu, noti msambu msambu mkaga. Munana tanu munana, bili zero mkaga. Ate uku WhatsApp, tusange ku noti msambu noti emu. Munana tanu munana, bili zero mkaga. Oba noti msambu tanu bili. Satu emu satu, zero mkaga emu. Focus Construction Company. Let's build the future.
6: Centenary Bank, etegeza ba customer ba yoke walobu fere. Okubili zibo butagaba ebi bikwata ku bank account yo nga pin ne OTP eri omuntu yenna ngoita ku email ku WhatsApp oba ku simu omuntu yenna nga kusabye bikwata ku account yo okugeza pin ne OTP tubimuwa ero kubirizibwa kumuwabira ngokuba ku simu ezobwerere noti munana noti noti bibiri bitano atano mutano oba ku noti munana noti noti bisatu asatu mutano bisatu ana munya webalo kutereka ne Centenary Bank Centenary Bank member wa Center Group Centenary Bank erunga misiba bank enkulu ya Uganda Sente za customer zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku miliyoni 10 eza Uganda enkola n'obukwakulizo bigobererwa
7: Ffe genda mu nnyakatonyesa ennyaffe amaana

0: curso ya magazine.
1: Sapienza,
2: sapienza yo,
3: sapienza,
1: sapiencia.
4: Baby yo sapienza no wabule wabi.
5: Nange kuno kwensibira.
0: Uchari mukatimba kebye misanyo extra.
6: Oye, suwebre nyogwe na chajie kumideko chenda mnya kutonye zenya Radio Sapiens ya tukia tambla na katimba akebye mizanyo extra oline pade seno magomu bebez tuchave bera mpala mpala ne 22 bet wali kusawe mnya kubera nga kwele kereza atolu program umurunguti eja kubera ngeja ebirenge kuongirayo kusaidie katimba akebye mizanyo extra tutambla ne 22 bet gulao account osobro kubera ngosiba ne 22 bet atera ubirengu wangu la kasimbi changunyo kuberangu kulao account gena musimu yo wagenda ku internet uja kuberangu teka 22bet.ug website ya fe uja kuberangu jao kusimu yo gendo wali chigambo register chinye game juzamu biba kusaba ukuli amanyago nini namba yo namba yesim kati wali awagenda promo code uja kuberangu teka akatimba awagenda promo code uja kuberangu teka akatimba then nyiga mu kigambo register ujia kubera nga wega tapu 22 bet ensonga zona siberenga zitambula tona weza abiri mwetantu krizi wa kubera ngu siba chokana wa siba pera ngu siba nobu vuna njiziwa kwa choke msikweziri ku 22 bet era akasente kawa angulua bulirunaku eri ababazanya vacho games nolo echo ziga bila tala akasente pera ngu siba ni 22 bet bulichimu chiberenga chitambula siba na vuna njiziwa unaku berucha anga toyina mtu kakambera ngulindo lunaku luta ko mipira tijigwayo cyo gibera yo buri lunaku ujya kuberanga ate embera ujikwasaganya kusaidia namba ya Bogere Moses Brazilian mwagizi wa timu yegwangira Brazil Brazil pa mwangu yali bamugamba genda nafumuka kati omanya bagizi ba kapira babadde bayina mwanga ge bagenda besi bakwe bakubegwanga lya wagira bagambe ngeri je ndi mwagizi wa Madrid kengende kangende mpagire kempagire Ronaldo kupoti gonga nayo emboke ivuga ngeweta olugiro oti ndiye kangende mpagire Bellingham kasana ye musambi wa Madrid nga kubungereza nga naye emboke ivuga kati omuntu awunzika abulidwa ako awakane mu kibira nagamba giba naye akapira nga kafusa akapira so biwagizi ba bomupira bo babadde bakyukira omu bebakubegwanga lya wagira lalala muna muli wa musambi wa kwa timu yange je mpagira ke mpagire rino nga nalie mboke vuga kati agasiga demu haba singa tibacha aina munyoka kwa hati loza hapa manchezo na tedi bawagira Argentina munai muli mu umukomazi wa mwe umutemi na migwe umusambi aitiwa Rato Martinez kati mungi ya kubira nga mwe kwa zao mpola embere berenge tambla base no na bubalumbe wali kutimye kwangira Spain kubanga ba Merino jebali ediwa bakubira dala atine kora badaja ateba so na mwe kwa zao kakati atana bakubira ngofuna ordinary yombebez akana akandi munda kangambi gendo je ordinary li odi chikumi ordinary jenda tadaye chiro ya bade kula odi bibiri mwatanu etu wade sente ezanye misana gendo je ordinary eri kudoket gendo je kati kendo wali 22 bet uberengu siba bobo siba na buvunanyi siwa atanawe zaviri mwetanto krisba kuberengu siba gwawe na ulidizo mpebeze sawa zino gwe koreshi ndu chimu genda kudoke te uberengu che ordinary genda 22 bet oteke mwa kemfisi kuhulina gwe gendo che uka ordinary kugambia boba osobo defunia kuna akatambla wadene pake jezindala zona kweziri late body kweri VIP kweri nechi bimba kwechiri kati kwe soko cheyo ekulembedde muzo naye ordinary mukasa Julius eseguku ndozo ulide ekulembedde muzo na gwatira kukumbuza mbebezi lere uwe ekulembedde muzo na ye ordinary odi chikumi mipira jiri ye satu tulide mipira satu odi bibiri mwatano ordinary jena tadeye chilo chono kolaju kati gendo jeoka ordinary genda wali 22 beti oberengo siba bobo siba na pufunanyi siba atana weza abiri mwetanto krizi wakubera ngo siba nyegasta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash wubo itao jia kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tubebere mwe genda kudoketi ofuneka ordinary osirike genda kudoketi ofuneka ordinary osirike genda wali 22 beti oberengu oteka mwa kemfisi tubebere mpola mpola kasi tobera ngoweza biri mweta no kutaguru gwe omubebezi kasi takugama anti akalenza kandi munda kasonze wano au manya anti wabera gumiti wenti wenabate ngamba gamba kumupira kwa Argentina anti Argentina agenda kuba bungereza akalenzi weka ngamba kati akalenzi kasonze kuordinare nga wena jitade chilone berange tuwa sente oli bibiri mwatanu gendo berengo jijayo kati gendo alipentu beti oberengo siba obo siba napuvunanyi siba tana wezi tabiri mwetanu kriz wakuberango siba ngonyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashu obo itawo ja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashu obo ita jayo ordinareyo kati kwa take mpisi kupoteka tubebere mpola mumbira angabo itambla kakati nga tuwa lidisa by the way nebadina basubizo baga ambako kujimu kweje mirundi engato ya World Cup weze nebera kuwaya abasajja ni bagenda mkemu ezisemba yonga bali chido kuchido abajukira World Cup webadeche asembe ya biri ya biri mwebili ya badekata mujukira World Cup weyo tuwa gena mfaino de nga Argentina bagino kusamba timu egwangiri abo Faransa nga Messi no musambi ayitibwa Mbappe nga bali kati nga benkanankana e goal na yenga Messi asinga Mbappe lwa assist kubanga bonna bali balina goal 5-5 nga Mbappe alina 5 then ne Messi nga alina goals 5 kati bwe twagenda mu final de wa de Messi yali alidinze nga asinga ku assist asinga Mbappe yakuba hat-trick mu final mujukira ya kuwa goals za okakananga Mbappe atutenga tone goals 8 ngawe mukira bakati nti Messi aliko maso lokuba singa Mbappe assist na ye bwe bagera mu final de Mbappe ya kuwa goals za abajukira bo abagoberira erugendo gira kuti nga Mbappe atutenga tu ngawe biri kati ya wengereza ku nkugambira nti akugamba mbu Messi atutedenga ta kulimba ne Kenya jasobola kuwangulenga tei Mbappe yakuba goals za nabira nga atwali ngatu abajukira World Cup ya 2-2 South Korea Japan abasinga mwali mukyali batu temwagoberera nnyo naye World Cup ya 2-2 engatto yatuka ku final denga abasajja betwala jukira final yali wakati wa timu ya gwangeri ya German ne gwangeri ya Brazil ne twagenda kugenda mu final de nga dalima ya kulembete ne goals mukaga naye nga apamulikawe mabega by the wins jukira ne Rivaldo musambi munne ku timu ya gwangeri ya Brazil yali omu kuba muvuganya kungatu ne kulasti de nateba goals 2 nabera nga atwali nga teyo ne goals 8 World Cup ya 2-2 abaliwo abagoberera abakuliridde myaka abalaba US 94 World Cup ya 9-9 yali mukwangalia US waliwo kolutalo kulwanira engatto waliwo musambi bamuyitanga Oleg Salenko yali ava mu gwanga lya Russia oyo yakuba goals 5 mu game emu eyekibinja Russia bwe yalingezanya timu yekwanga lya Cameroon kati nyade dezanezo goal yaziteba mu match emu game emu eyekibinja nakuba goals 5 na lebya abateri na ye bwe twagera mu final day jukira Bulgaria bali bayina okubera nga bali wanina ekipe ekyokusatu Bulgaria ngerimu omusambi ayitibwa Aristo Stochkov abaludde nga mugoberera eddiba kakati Stochkov najja mu gemu yokulwanira ekifo ekyokusatu ku timu yegwangira Bulgaria nga ayagala kubera nga ayisa Salenko wa Russia yakuba goals 5 mu gemu emu naye Stochkov goolo ya mulimu teba gye yali yeetaaga okubera nga atwala engatto Bulgaria bali balwanira kyakusatu olinga yateba goolo 5 mu gemu emu eyekibinja mu US 94 World Cup ya 9-4 era kyagenda okukomekkerezebwa nga Salenko mu Russia yakuba goals 5 mu gemu emu yatutenga tu oyo no yalina record yakuba goals 5 mu gemu emu eyekibinja nga bazanya Cameroon jina akita paka kutwala ngatu so ne yaluno ekyaliko kikoye wezingi bwani abanyi arekeri wajana kuba goals 3 naweza muenda Messi na tateba ne Mbappe Kenya bajitwala Beringa mwajana kuba goals 3 bajite hat-trick naweza muenda bonna baba yitako kati nga tubwetu bwe kyayimirite baba waku akuvuga kodi mu Messi yajitutedda bajja kuli akaka sente ko manyi na kuzino mwayigo kusiba sibe yebali ee ne mwesibir ne mwe kwatawe emikono mgamba ee uleta mika bajja kulya mbere ibirenge kutambulya bubi njala kwerekerereza wano ebisinga ko wano tujja kubira nga tujja nabyo wali ekiro mukaga paka musanvu atanafuna mipira genda ku kodi oberengo ofuna mipira genda ali 22 bet oberengo siba bobo siba sibana buvunanyiswa atana weza abiri mwetanto kris bakuberango siba oja kunyika sita bibiri 15 sita bisatu munya hash bobo itao nyika sita bibiri 15 sita bisatu munya hash genda ku kodi walio berengo ofuna ordinary yekulembe temu zona ordinary genda daye chiro yatu wa decente gendo berengo jayo ka ordinary kenta de ku docket yekulembe temu gendo berengo ofuna ordinary yo gendo ali 22 bet oberengo siba bobo siba siba na bufunanyi siba atana weza apiri mwetanto krizi wa kuberengo siba uja kunyiga sita bibiri 15 sita bisatu munya hash bobo itao uja kunyiga sita bibiri 15 sita bisatu munya hash tubebere kusita bibiri 15 sita bisatu munya hash genda wali 22 bet oberengo siba bobo siwa siwa na kufunanyi siwa atana weza abiri mwetanto krizi wa kuberengo siba kusaidi ngaba itambula kusita bibiri 15 sita bisatu munya hash akalenza akandi munda kangambye tucheyo ordinary jenata deye chiro ekede tuwa sente odi bibiri mwatanu ndate odi chikumi gendo jifune akatambula kwe kali odi bina chipimba kwe chiri vene VIP kusa late bird kusita bibiri 15 sita bisatu munya hash wobo itao ya kunyika sita bibiri 15 sita bisatu munya hash yenze padi siruma gombebezi tukwatagane waliye chiro mkaga paka musambu tugena mu program omulongoti kankwa galise akaongeza akalunji weraba
0: ako ke kabadde katimba kebye misanyo extra mutukusunsulire bye misanyo byonna akatimba kebye misanyo extra kakutusibwako 22 bet 22 bet erunga misibwe kitongole echa rotaries and gaming road rotary gaming board okubetinga gwalifu ko muze era takirizibwa eri abali wansi w'emyaka 2 mu 5 twesoze sawi ndala time check esawa ewezemu eyakawungezi time check kutusi bwako bena musigansimbi wo ne MTN momo sigo kutandikira dala kusirinchi lukumi ofuna magoba gabuli tunaku atemo sobolo kujja yaka sente ka kisera cho nawo yagalide awotali kuandika wono na wali nyiga stemu mukaga tan star mukaga hash orunde ko investor obokoze se MTN momo app tenda munyaka tunyi

0: kulongoza baina wa muri mugoda kola.
1: Abalala bano.
0: Bana abali kuruchiko lwe.
1: Ye abana.
0: Abana kubana akora chi nakiba ina budget.
1: Yesebu.
0: Nebo budgeti za fedha tauni kasu. Era kulongoza ngo busento buliko. Bakugati budget ya bavubuka bikaka de kama mitwaro china. Nenga baina okulembeza okuva ku kyalo. Baka kulevu ya tauni kansa edaba inakone chia personi wa yusi kulichiko lewe gombo ya naba mkoberena
1: yesevu
0: kati otunye nye deburu njindi bagenda kulonda okuva kubachara baka kunansho no
1: yesevu
0: ukula wimeni kansa
1: yesevu
0: wimeni kansa yogena kuno nyomugaso guayo mulangire kubule kubanga teri na budget ye gama teno ye budget ye nteke teke nge jena mdepartment ya wimeni kansa edo gendo kulaba nga chia paso niye kaya achifuna muu kubanga asomolo gende wa minister na joe cha yako zechi
1: chajeyo
0: ato chajeyo chichenga muntu chia paso ni wabachala kulichikola tauni kansu wole gombola akali mbudget wakateka ena yakateka mchitambala ni kagenda waka batali nala kubanga orinja kungama orinja kunonye ofisi ya wabachala mtauni kansu no jiraba we
1: era bwo yino tugamba
0: so government yeteleza ngabe yeteka wero chikwe buto ebuwene budget yobe milimu banga sacha kuntu majunyu milimu ngatomba denda
1: yesebo
0: so chitu yanga abantu abo okukola n'obutegeza miwa musoronga tulinga abalondo okuyisa ebivulu kubanga n'abantu abo chovola ebisere bisinga oli akulembera undi kumu n'abyeta mwera n'abanga akabe mukulembeza kubanga kifo kiyali mu kyali mu kunanyizibwa Mkangi leo sise mbayo. Kakati kukunde mbaba yejila yebo elani inga paka kundasono. Mbari wechi lina chopozisa ni echimati chaji tamri yako ya tejiko belela.
1: Nga vidi electro college.
0: Kumanga chitegeza senti.
1: Yes.
0: Katika angule kajasta unikansu. Kule mbaba mea senti embe Johnny Bosco. Tuine ya alonkaga mubi vidi.
1: Yes.
0: Emiluka kumi na gumu.
1: Yes.
0: Nye mula angira okuga ambo kono nyamu waka uwa waka kufula chia pasa ni wala chana kutawuni kansu yale yale bata ina milioni ya abili
1: yesebo
0: ewe malabuti leo wato tawana
1: na yengo ugenda kufuna
0: enyo ngorina mtu wa sobo kekeleza na okubada kubanda abandu wale bono gende basi inka na kubulichala abatana abatano wala gwile chupa ya mazi
1: wino bagulida wino kuteka obo tebe
0: mulangiro cha ina ekifo ky'omuntu kosinka bila abantu nga tofule wo kya kunyola kya kulya
1: tewali
0: toba wa transport ya abantu waka ati mulangira abantu bakano batano ndo no rola wo mutwale kumugumu tete kaje mitwale etano buli kyalo kubisa ameri alonkaga mu bibiri okubino nja waka lwa kafuna kya baso ni wala kya ne jukira ono nya kwero si wanu no no nya ne kwero si tu
1: ye
0: kubanga bonna abayise mu bukiiko bwe bakulonda kati wetaaga sente mmeka era ojagenda okwekanga mulangira ng'ekibiina ekibi mu buyinza kyekisobola ofasilitatinga pulogulaamu eyo okufuna ebifo ebyo ate nga mu byobufuzi eyo sitaki kyekufuula w'amaanyi kubanga bonna bafuuka bamobilayiza ba pate
1: yes
0: nawulira muto nawulira muganda wange ya nyono mwana watu mobilayiza waffe ssaabakunzi wa NUP
1: gundi buwembo
0: yali wawo nga nyonyola
1: yesebu
0: naye ngebyo byanyonyola abinyonyolera ku kitebe alowooza ne wansi bikola kati kankubira mulangira nze kino nkikugamba wano muluka gw'ekitende buli NUP we yatuusanga olukiiko nte nayiranga obusobozi obukisabire ekifo etuula kubanga mwakubanga olukiiko nga nanyini kifo abagamba sandiramye ekifo naye munnaemu yina okgenda poliisi ebakkirize
1: ye
0: nga bwotuma ku poliisi ekugamba pansala nze siina buzibu kasara disi akukkiriza kati ng'okugenda ewa radisi nayinanga okukwata neriso ni Patrick byekwasa omulema tugenda sawa radisi kubanga ye bwe yabeera mmeeya wa wano yayina bya ye enkola yo y'emirimu yali tesosola mu kibiina nga bonna atambula nabo kati ng'ogenda tuuka ewa radisi nagaha kakati mwe mwagala bbaluwa yakuba lukiiko lwa NUP ng'ogenda okwogerawo enjogera yeekama nga waliwo obusambale buwanyisigabwa okuwa olukusa kati n'ofuna ebbaluwa n'ogireeta ku poliisi ekajjansi DPC n'akugamba ng'emerooza nginako obuyinza gitwale nateete kuli joni naye olwokuba twalinga tulina obwagazi nekyetubiko twazitwalanga era enkiiko ne tukikuba awo bwogi

0: tutto lo che ci sta bocca. Ci sta bocca, na o ci sta bocca.
1: A che non la ci sta bocca.
2: Penso che mi è mu. Kuzuku sabuongo.
3: Obula mchimu. Kuzuku sabuongo.
4: Obudde bwe buno owuliriza omukugu mu business anti buno bwe budde bw'omukozi wa kuno omukozi wa kuno akutuusibwako St. Cyprian High School Kyabakadde essomero lyaffe lisangibwa Mukono mu ssaza ly'Ekereziya ery'e Lugazi.
5: Mbaniriza nnyo mu kanyumiro kano ak'okwekulaakulanya naye bannayuganda twetaaga okuddayo ku nnono y'okubeera n'obuntu. Obuntu bulamu bwetaagisa nnyo mirimu gye tukola. Bwe tutabeere na buntu bulamu, bino byonna tubyogera nitujja kuba tuyiwa ensaano ku mazzi. Tusooke tukomyewo obuntu n'okutya Katonda. Bwe tunaakomyawo ebintu ebyo byonna, tewali kijja tulemerera mu nsi muno. N'ebintu bitulemeredde nnyo mu nsi muno, nga n'obuntu bwatuggwako ne Katonda yennyini tetumutya. Ogenda okwekanga buli otandika ekintu nga tekiriimu Katonda, tekiriimu bwetoowaze, tekiwangaala. Ekintu kyonna bw'oba oyagala kitambulire mu kkubo ettuufu, bw'oba okitandika kitandike n'obwetoowaze n'okutya Katonda. Tukozese nnyo bakadde baffe abatulambika mu nzikiriza ez'enjawulo ezinaasangwa okubateeka nnyo mirimu gyaffe gye tukola, okutuwa essaala, okutulambulako. Tulaba amafakitole mangi abantu bagalambuza ba bishop najja n'alambula buli lwajja eri abakozi abo. Olw'okuba
4: emizannyo abasomesa baffe batendeke ng'ate baakuguka mu nkwata y'abaana, St. Cyprian High School Kyabakadde tusomesa abaana ku O-level nga tugoberera New Curriculum kw'ossa n'aba A-level. Essomero lyaffe lisangibwa Mukono mu ssaza ly'Ekereziya ery'e Lugazi. Tukubireko ku ssimu yaffe 0704743128 oba 0776943128. Tulina ne UNEB Center number.
6: Twesoze sawe ndala. Time check. Esawe siweze satu. Ezekiro. Time check kutusi wako. Bera musiga simbiwo ne MTN momo. Sigo kutandi kila dala kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunako. Atengo sabulo kujaya ka senti kachisera chonawo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali. Niga stemu mukaga tanu star. Mukaga hash. Oro ndeko investor. Oboko zese MTN momo app.

Alright, kuchenda myaka tonyeze nya Bamba Radio Sapiensi ya kuruze ya magesi sensulo yo muziki nebya mizanyo na tela tuguse ne program tochi ebya mizanyo edobozi ya Ben Musanje sirinze ka ndi ne Daudi Gombe wetuli program tochi ebya mizanyo tubabuza ko na James Nziro kubera nga muliriza etubagamba ati no muri mutya efeno je tuli kasoze ensambya je tusinziro kubera nga tubawereza etubagamba ati tuli maridadi sana. Hey, abasinzire mitala wa mayanja tubabuza ko nyonyi ndalanga musinzira ku mukutugwa fogwa www.radiosapiensia.com ne musobola okubera nga mutega live mwebale nnyo mwebalire ddala namwe abatugoberera ku mikutu gya fei ejja social media gimuyunga bantu gimanyiddwa nga social media TikTok gwe bayita Radio Sapiensia Uganda ogwa TikTok webale nnyo okutugoberera mpozi n'emikutu emirala gya Facebook Radio Sapiensia Uganda songa teno gwa YouTube waliwo gwa YouTube kati gwe tulina omupya baguyita updates ekigambo kiri wamu

wewao achenda munya katanyezenya fam marriage recipients inkluze magezi nsule yo muziki nebye mizanyo ben msanje daudi gombe chachi ya byamzanyo ye program jo uliriza akade kano daudi tugenze ne tumulamu nga tuchali ku nsonga ya bungereza wa okusabulwa nejibwa mu kawefwe wo kuwangula ekikopo kino kya World Cup Jude Bellingham ye batandise okumunoonyerezaako ku kikolwa kye yakoze yamukubye ku nkoto Valentine Bako yamukubye ku nkoto awo kati batandise okumunoonyerezaako balabe kiki ekiddako awo mpira gwabadde guwedde bwatyo ate n'alaga nti nno yabadde yeekamwana yabadde takongratulating nga bali kuwangula kale n'akavidiyo batandise okubeera nga bakeetegereza balabe kiki kye bayinza okuvaayo nakyo ng'ekibonerezo eri Jude Bellingham.

0: atebenkeza obuwangwa n'aba
1: kali nkwaniriza ku kyenda munya katonyeze nya fama Radio Sapiencia enkuluza bagenzi bashiro music nebyo bisanyo amanya omulongo kato mbera mazo kutuka program egobye kubayengo ga radio ye Ekereziya ye program kanyumiza sawa zibera nya zakauza masiga okutuka kusawa zibera mukageze tumbi tuberawo wano nga tuwayamu wano ne wali mbera wano omukulu Kizito Petero nga buzito omusomesa atenga mulungamya wa mikolo wetubeerawo wano nga tutambuza programu ya feno kanyumiza tukwebaza nno gwe abeerayo n'ogamba nti kanteeka ekkolodyo y'ekereziya olwo nno twongere okuyiga ate nga bwetunyumirwa tukwebaliza ddala mukwano gwaffe onawe osinziira abafunye ebizibu mbasaasidde abafunye ebirungi omukama Katonda yeebale okubagonnomolako amakulu agafalaganako abwe gatyo kale programu yaffe etandise era nga sawa yaffe esooka eno tukugamba tutambulira nnyo mu buwangwa n'ennono awo we tuyita mu buwangwa n'ennono mpola we tuyita ne twongera ate okubeera nga tuwayamu kati mu sawa yaffe eyokubiri tuba n'ekitabo kye tusoma era nga sabbiiti nga bbiri emabega tutandika ekitabo kyaffe Kikonyogo bakikasuka kulaalira ne kidda n'ebirimba oyinza obutakisanga nga kitabo kiriko omutwe ogwo nga bwe ngwogedde kubanga lugero nze ndumalayo naye nga akatabo bakayita Kikonyogo kale nkwaniriza era ne munywanyi wange naye amaze okunegattako wano tugenda kubanga tuwayamu kasoke mwaniriza atubuuzeeko oluvannyuma emboozi ekwajje munywanyi n'essimi okulabako
2: kale mutaayi abatusooka nno be baagereesa nti semagezi ga katotto
1: yesebo
2: ge gamutuuza ku kitowoolo omukago webala okubanga ompadde ensalwa etiitiwadde entandika okusawa tali ggumba mweabaakedde okusamba ennanda mwebalege aye nammwe abaakedde okusamba endigito mukulike eyo nnyo omutaka nsi Kizito nga buzito zendabyenga amaaso yoke mbawulire ensugga ku nsuggalu yesebo
1: tandikire ku nsugga n'ensuggalu
2: ensugga n'ensuggalu ensugga abasinga obungi bazimanyi ezo zetutera okulya naye bwe ziba zisangiddwa mu kibira ono ziyitibwa ensuggalu
1: bwe zisangibwa eka
2: ziba
1: ensugga
2: naye nga zezimu zezo kakati yogedde ku katotto katotto ye muyizi atetawanya na byakugoba nsolo ye n'atega ntege nga tabiziba okuba nabagoba ye ateega ntege n'agitega nejja nekwata mu kitimba kakati ekitoowoolo eddiba ly'empologoma ensalwa etiitiwadde ennyama ensava ennyo okusaba tali ggumba kuba kulya yogedde abaakedde okusamba ennanda bye baakedde okulima aye n'abaakedde okusamba endigito abaakedde mu mazina bwakedde kudigita
1: basuze mu ngatto bakera mu ngatto
2: bagambe nti tabyenga amaaso tegeeza ntuuse ebyo bigaba bitandise nabyo ebyo
1: otukoze bulungi awo wenyini tugenda okutandikira kakati nga tugenda okuwumulamu okutandika puloguraamu eno si kuwumulamu nga tandika puloguraamu eno twatandise n'omukulu oba tutandise n'omukulu Matiyansi wa Lukagga oluyimba olwo baluyita Babigambo Boys era yayogera ku bigambo enneeyisa y'abavubuka okubeera awo ne babanga abakubi b'emisota okutayagala kukola kwerabangala obunani kubeera engajaba kwegaba mu mbeera eyo onsinkana ng'omuntu yeeyisiza ddala ng'ekyingiringiri tayagala kukola emikono agirina osanga n'abalema abanekyebakola bali mukwerwanako bali mukukola naye sibwa omusajja ng'alina emikono ali wali aye yesooka motoka emotoka eyo yakabi yange ebintu bwe bityo naye nga tugenda okuwumulamu bwe tuba tukomawo tugenda kwogera ku bigambo bino wammanga twayogera sabbiiti ewedde ntugenda bwetunaba tukomyewo tujja kwebuuza ekibuuzo ate nga kinene nga tugamba nti biki ebireetera abantu biki ebireetera abantu okweyita kye batali omuntu neyeeteeka mu kintu naye nga naye akimanyi si kyali nga akimanyi takisobola kukiyimirizaawo nga kimanyi tabiyinzika kubikola nga bwabirowooza naye ssebo n'abyerimbikamu okumaliriza oluusi n'afundikira ng'afunye mitawaana myereere kale kakati otuba tuvudde okuwummulamu nga tumaze okufuna ku nsimbi zino ewakituwunze eggomba tugenda kuba tukomawo titandikirawo wennyini mu nswera ekwagala ekugwa ku bbwa temuvaawo bannaffe tukomawo.
3: Bwe tuba twogera ku matendekero amagundiivu St John the Baptist Primary Teachers.

0: njagala ekuwa kubwa tunulire nti abaffe kiki ekireetera abantu okweyita kye batali okwenyumya naye nga olewo bintu ebimanyi byonna byonyumya siri kituufu era bifu era ng'okunyumya awo nokakasa abaliwo ate nkya bakusanga ate kwegamba nga omukulu mutawaana guvaawa
1: kakati okusookera ddala obuzibu buva ku bantu okunyooma emirimu ng'omuntu emirimu egiriwo abala gye bakola yagiyisaamu amaaso era nga alowooza tekisobola kuvaamu ssente zeegasa ati kyakola kwe kweyita kyatali atere abbireko abantu
0: anyoma emirimu bw'amala okuginyooma
1: ng'alina kuyiiya waanajja ssente naye nga waalina okujja ssente
0: tayagala kukola
1: esebo
0: naye ate ayagala okuba n'ensimbi kati awo bw'avaawo n'agaana ye wano omugezi
1: alina kuyiyanafunako kye yeetuuma
0: ne weetuuma ekintu
1: oba ne yeetuuma erinnya ly'omuntu
0: kyekivaako n'obufere
1: obufere awo bwe bufutuka oli okwagala okufuna ssente naye nga tamenyese nnyo n'asalawo ayiyeyiye
0: n'okwenyumya okutaliiyo
1: n'okwenyumya agati ensonga ey'okubiri okwagala okukola erinnya
0: okwagala erinnya
1: erinnya abeere omumanyifu abantu babeere nga bamumanyi
0: beebana abagamba nti erinnya bwe likulema mu bubi mu bulungi waaki likole mu bubi
1: waaki alikola mu bubi
0: kulemererwa nnyonoona
1: beebo agamba waaki erinnya bwe liba lyagala okukolebwa mu bulungi kati kwalikole mu bubi
0: obadde okimanyi nti omuntu agenda naabe n'aliraana omuntu akola tugiyite ennyumba y'eggwanga enkulu oba state house n'alyoka ajja n'awonyawonya ekyalo kyonna ng'abategeeza nga bakola mu state house
1: abo bangi abagamba nze bamanyi okujja n'ebibaasa ebiriko state house ate bakalakala n'ebibaasa oyo okyalaga onooka mu state house
0: oli abadde mukwano gwe ng'akola mu magi najjaawo ku kyalo olusi oli amugambye nti owa eŋŋendako mukyale n'amuleetako bwamuleetako nanyuma oluusi mmotoka y'amagye oba mukulu mu magye ndiko nawe aba n'emikwano gyabwe nagayi kale kankusuuleko eka ewammwe nze neeyongereyo n'amusuulawo era afuba nnyo okulaba ng'amuleeta misana bamulabeko kati ye ng'akola ki kakati aliko aliko okutiisatiisa ekitundu gano mmwe aye nowe muba nga kwagiddeko zikadenge nga zitwala mukulu kanti kale mwe muŋŋenda empola ndooza mwamulaba ng'adda ku linnya ly'oli ng'alyonoona eno yeeyita kyatali
1: ng'abagamba nti oli yavuga nze tioli yavuga nze namuwako omuvubuka ng'ali awo twala eyo lwakayinga omuvubuka ali awo ekyamazima yeeyiya bweyiya talina mulimu gwakola gutegeerekeka naye yaddira pikipiki ya mukama we ng'alimba abaana abawala n'abagamba nti olaba oyo omuzeeyi pikipiki nze mumwazika pikipiki yange nze
0: mumwazika
1: ebyoba bagibuzeebuzeemu nze bamuwadde
0: kakati omutawala ne gujja oli eyamuleseewo nagamba bwe naaba nva eno emubende kakati nja kukomawo nkunoneko tugende nti kale naamuleka mu kitundu bwe yamuleseewo amusanga mu kasenta kaawo kavugavuga kaawo nga bali mu kunyumya n'atandika okubanyonnyola era bamusanga kanti bannonyi driver wange anonyi ngaddamu ng'atuula kale bakulu tunaddamu ati musajja bannange
1: musajja w'amaanyi
0: kumbe nezimutambuza ali tazirina
1: nezigulagonja ku kkubo
0: oliyamugagala
1: agaba okumugulira gonja ku kkubo naye ng'avudde akakasizza abannakyalo nti ekyamazima ali bulungi nnyo.
0: Abantu bawangaire mbamanyi w'amaani.
1: Era ky'ovaolaba abantu beekyo balowooza nti bimuti yenna ali e Kampala ali bulungi nnyo.
0: Ate nno nange nafunako omukisa edda ennyo. Nali nkyasoba. Kati mba nveeyo ntambula. Twalina omusirikale kati bambi yawumula omukama muwummuze birembe. Bamuyitanga Nyakairi Maronda. Siribi yali generaali.
1: Mujjuke mutumyako n'amaji.
0: Kati aba nveeyo nze ndi kukkuba mpesa ensawo nali ngenda ku ssomero. Nwala wali lwa mukaaga azirayo ku ssomero. Inaayimirira. Nambuuza kikiri. Oddawo nti ŋŋenda eno ŋŋenda ku ssomero agamba nti mumuteekemu. Nentuula nange ninkaluba era natuuka muwe nalina okuviramu nenvaamu kati abandaba nga bambuuza omukulu wamutegeerera wa kati bw'osanga abaagala okweyita kye batali ng'agamba otyo oyo mumanyi oyo kaka naaka okunyonyola ebitakwatagana olukuba atiisatiisa ninga kale mu mbeera eyo ogambye nti abantu baagala okukola amaki amannya ninga amannya akolera mu kuyita kyatali nali okabunyabunya abantu n'obuzaabuza abantu nga byayogera na bifu
1: kakati ensonga endala abantu okubeera abanafu ba lugojamye ekisusse
0: nga gyaba
1: oli naasalawo nti bw'aba abuliddwa ssente kati kasale magezi yeeyite kyatali abantu asobola okubajja mu ssente
0: neyefuula omutunzi w'ettaka neyefuula
1: abantu naye nga kivudde kuba munafu ekisusse
0: olaba bwe bakwata nga bambadde ebyambalo by'obusosolooti ataddeko galubindi obani abagaa nti omusosolooti omu ayambala galubindi nina gwe neraba ku mawulire bamukutte ataddeko byonna byonna ebyambalo by'obusosolooti ataddeko ne galubindi ali muli yebuzaabuza bw'atambula mu bantu awo wabuzaabuza omanyi abakristu bo bukasabala bo omusosolooti bamuwa ekitiibwa kubanga bakimanyi yasiigibwa muki muzigo ati linga ekisebo akozesa obukujjukujju bamukwata mbuuza ye kakati gwe ssebo nti ye kukulira kakati gwe oli mu paarishi yawa
1: ng'ata maaso
0: ye kakati ogwawa dayosisi kibwova kati n'omuyisaamu ez'amangu kakati aba nebino ebyambalo nagula bigule kakati kituufu owalugojamye kulowooza nti ogenda kufunira kumukeeka kati weeyita kyokola ki naye okweyita kyotali kintu kibi nnyo ebiseera ebisinga ku mutukata kyatali ojja kufuna ebizibu nga tulina bwobyaŋŋanga anti ffe watugamba ekisooka ne bwe nkusanga nze ngaenjala ekuluma waŋŋamba oli naggagga binyonkondo ebinyonkondo osibuuse emimwanze nga mbaleka oli mulugonvugonvu kumbe ejjala ekuluma naye nga otya okuŋŋamba nti owaayi munywanyi nti ne bonfunira siringi 10 lumpisaawo nja ekikomando naye ate watugamba oli mugaggaggo okukwatira mu ddoola nga musajja wa ddoola musajja wa ddoola namuwa nti 10 lwange era nze ntandika okwegendereza bw'osanganga omuntu eyeewanika ennyo nga yeegaggasa tandika okumwekengera kuba nakizuula nze nakizuula timunanga ate abazirina ate beeyisanga abatalina simanyi lwaki kiri bwe kiti naye nga azirina musanga ali mukulya ffene kusanga kikomando kiriwo n'akirya naye nga ene akamomba akolaki
1: ate kakati kwekiva
0: naye atalina nalekaku
1: omuntu bwabanga mumativu nga mumativu aba omuntu amaze sina sente zokka naye omuntu yenna nga alina ekintu kyeyewulira nti akimanyi kuba akirina aba teyetaaga kulaga bantu
0: kubanga kapo yava n'agamba nti aziira ne bwaddugala era bamwawula mu baliwo Nti oyo ayo kazirina.
1: Wabukopi na yazirina.
0: Bamwa ula mawemu. Yangu wadabi ya nabi gena masuna. Yomu sajia laika sende.
1: Omuntu unga inae chitu cha ina. Niwe chwa chiti wa teweta ya kujukiza bantu wa ina voti. Nti yezo mkuru wano. Baba chimanyi.
0: Teweta
1: ya kubala gantu ulina.
0: Mbanje kumanya nti olina.
1: Baba chimanyi tu ulina.
0: Kasana kukweso manti nina. Gomutawana guzi. Chitigeza tolina.
1: Oli ya gamba bata ina bibiwana.
0: Otukaka sakati.
1: Aha. Toinza kubela ongo kaka sabantu.
0: Weita chutali.
1: Kabiyo uko la biyo kaka sabantu.
0: Obalu goja miobu suse obu nafu.
1: Unafu. Yakati. Sembio na chino. Ukunyome minimo. Ito chili yao. Kati wali uo. No muntu okubanga yalemwa. Jama zimanga ya gireza uko kwe venja ulo. Nalemwa. Na asabu na aga kati. Angine mbufiri. Ne iteche siri. Abantu so kwa jamu. Chemba jemu. Nga. Biyageza uko biyaka biyaga. Naga ah.
0: Ya bigai.
1: Ane jaga sendi. Kati ngeze mu. Kweya.
0: Ane kwa kweso.
1: Ese.
0: Na jau na. Yefudo msao. Abu tibaza nyide kubalwa deba abandi bina chibano
1: unye. Kwa hivyo ni dokita.
0: Hirigi vizezeze vyari yeyo. Nenda kuzendaba umukuru minister wa minister balamu.
1: Yes sir.
0: Mulaba atambula nyo.
1: Yes sir.
0: Atambula masomero maluwa yoruda wa. Itni hafazate wala deba bisanya babe ilanga unga sebo. Kudua ili kuru wano.
1: Yes sir.
0: Nga wadua nasu kuhira chibatari.
1: Ajana bila wama.
0: Hiyo leo tu kanti wakala kula msao chinti. Soko mpeye tanao. Mpeye mweto mtuwalo. Zin kuiseo.
1: Mangu.
0: Hakiru kwe tula mwati ngomu labako.
1: Mataliu.
0: Chika. Tulao. Tovao. Kaso kenjo kwenye msao njien kuyingiz. Adda. Handi. Bafu nebi guli guli yivi. Babaza bwati nga jechi nanka ni nga achamba lecha basao.
1: Yes.
0: Tekuma kwa chigambo tekuli. Chanti mnewe. Kufunde mchalo wade bukuluma. Elinyo likuli bubi. O papa mangu. Bada yeri ngateka ke chambaro che ekirongosa ngada nade ko ne chikuri ku mutwe ngakuita kaoga ni baliwo musawe yangambi age even na kweita chokora ki
1: chotayi
0: oli musomesa
1: yeso
0: nile uchimanyi twina mwana wa mtu goenda kusomesa nakola chi
1: nayita
0: oli medde musomero uita cho oli ku wifura chotali nokonya bana baba no nzinalina. Ino mtu wena limpita.
1: Eso.
0: Nisa ngulinga asome sabane. Na yugiri chigamuru nabudu chibaita kilabu.
1: Eso.
0: Nusanguli achita kiliubu.
1: Kakati kukulia.
0: Nengama ye. Kakati manaba yisi magendo kubuna. Kiliubu chichi.
1: Kakati petuwa jilaka yeyo.
0: Hey.
1: Kika yu mseke yendwe. Hey. Kako mawaiku University of Coach.
0: Hey.
1: Na jomu cha alomu. Tusanga wala wina kuluwa mukaga tuya wa mbimudi biesu mewa. Tuzanyamu nukwa umozamu. Kadinajia akubo umane chiteta agisa. Kwa tuwa muka ambako. Kwa tuwa muka ambako. Kwa tuwa muka ambako. Muka demuwa na ngumu kwa. Kati tuwa muka ambako Uganda. Yena ayito luzungu. Atulage.
0: Timuivu.
1: Muivu muzivu. Na atu gamba limayi ndiyo business. Omukaddo siri mwena bina. Tuwatu ni omukaddo uonu ungeleza. Nukamba fekato ugeo Uganda wafu.
0: Na hiyo wafu ya somero.
1: Ayayayay.
0: Kwa kukida kui. Baru ina kuiwa wabi bisale vya somero. Ulambe
1: tuwatu uyechele na chomu kazi. Nukamba hafu kato ugeo Uganda wafu. Uzungu wafu kwa sechi. Wafu kaluta amye.
0: Kade mumbere yo. Ndoza katufunikiri lao. Na inga, wakwa itachotari, chintu chivinyo, adeno musangu.
1: Musangu, adeno kukude mgufu.
0: Iyo, kwa itachotari chintu musangu, kwa kati golibye.
1: Kwa itachotari
0: ya. Golibye muna zo mtuwe gumuruma. Omutuwezi zao mbogenze kula musawo. Tokomie, wafira.
1: Gubu
0: umuse. Kwa hindi yo musawo na muyamba mangu, wefunde chotari. Ulikubana baba no kwenye mituwe.
1: Kwenye mituwe.
0: Mbogwa somesa.
1: Mbogwa.
0: Kale. Katukole wero.
1: Yes.
0: Tuyo katukede maso. Katude kunono ndo uza kubanga.
1: Yes.
0: Nakadeke kako.
1: Kenyo.
0: Hmm.
2: tudde kunono, tudde kunono mu program Kanyumiza.
0: Tuzde kunono.
1: Kunono?
0: Yesewo.
1: Tuli mkwete gireza, emu kunzi anjaba zendo wa dezenja wezitugumi abantu. Uwa nukuzi weweza ako, mungeri wetu.
0: Tindazi kunumajaji afewa kwa isangi dagala.
1: Emele dagala.
0: Motu niba wangara nyo. Niba wangara.
1: Aliao.
0: Saji niba fira kumia kachienda.
1: Aliao, mtu tungobo kusaga, kazinga, ugula mbu hata akiliza.
0: Agati tanga megeta katunkuma nekatunkuma weda banange yabanga akawa wenna kuzina awomerera
1: nako zino wabantu nako zinitu na bidongo semu bidu ne babigata gatta kusubwo kufuna ebinene
0: twabanga ne intaligita za fe kabaga nili tibicha tegere kabyo
1: nako zino babigata gatta ande nako zino twaga binene olabantu abanji betulina tumwe toka tukulinye nnyo kato okufuna ebide matiza abantu weto okubanga kedo kede mwe mara abantu 10 usobwo kubanti usobwo kumatiza obunji obuli mukatali
0: akati yesebo
1: leo katoge ku ndade ya pulesa
0: ndade ya pulesa
1: abanya nya abantu ndade ya se tugamba ndoge ya mudwa yo kujanjaba ne wakiriko yakone kubino ensano yensigo za mapapali bugattamu ensigo za fene nezo vakedo ensawo zangose kudde nga bufuse nga buwunga nosa kuchayi nonywa wana tupesho ja kuba omusaji dda amagezi obasa ekyo kasitofu nebibajjo bya jambula nebya ovakedo nobifumba nonywa pulesa ojja kuba omusaji dda amagezi. Wewa te bitu yenda bitu biaburi jo. Bitu yeto yode.
0: Banda nge tugambie nti. Togenda mudwaliro. Na ye bitu ya febi no. Dagalali ya fe.
1: Yesu.
0: Bobele yu. Omanye dagalali no.
1: Yesu.
0: Chishinali kakasako yu yula wali yetu yetu wana liyo.
1: Yesu.
0: Weritu yambira nti jo. Uja kulisa nganga sichi angu kukola bulaba ate ku muntu.
1: Yes, sir.
0: Aha. Ila, iji miti jujula. Mzida dati nagena ngane kwa tevu.
1: Yes, sir.
0: Nendi nuna.
1: Yes, sir.
0: Echufuwa ni chukua kwa chukutuse.
1: Mm-hmm.
0: Henda buza ni mbuza mjeja. Kakodi yu chaka limono. Yes, sir. Nanganti ya. Mkuse tuteka mchoto.
1: Yes, sir.
0: Zina, jiwa miti janja ulo.
1: Nyo.
0: Ate di dagala.
1: Yes, sir.
0: Kati gobo inu buluna ni nevobo lide miti eje enja ulo.
1: Uh-huh.
0: Nezi kuyambo kubanga di kutula chile chichi.
1: Echifuba.
0: Nengamba ooo. Kutitegid. Nika wakati feno.
1: Yesu.
0: Chetukola. Ndaga langiri. Chetugamba anti togenda mudua lido.
1: Yesu.
0: Na hiyo kwe wala kuwa za jaja yengata na umula.
1: Yesu.
0: Nye ya lidi. Nanga kufumbile wali na unyu wako.
1: Yesu.
0: Kwa uli lango bade. Ogenda. Uli nga zira. Nuri yu wako nga linyo kuganoo komao. Nuri niko kusovulu unji.
1: Kakati.
0: Kakati mumbele.
1: Uza jimanyi tina haba. Ntamba manyo kukeda mwari wali. Nye wagamba. Jizibu choyina. Uweta agawazita supplements. Na yon mkulu omu ya neunisa. Baya doka kusupplements wa mugamba. Uweka amwete de. Obuntu wabusa nesaze. Okwetegeza mwini muzi kaloti. Mwimu. Bintu unga. Amapapali.
0: Nanansi.
1: Nanansi.
0: Inange bachi impako.
1: Mwina yunga zisapu imeza mwini kwachi. Okumuza zose nebawe meka. Wabusa mwini guansimbi.
0: Inange bachi impako. Bangamba.
1: Yesu.
0: Tie. Anti. We tagamu vitamini C.
1: Yesu.
0: Niba mpu guntu gokunywa.
1: Yes, sir.
0: Nino kutunula ebili muguntu guli.
1: Yes, sir.
0: Kwa biba lawi ya fewano. Walwe miyembe. Nga mwari mu echi.
1: Mwari
0: papari.
1: Nanasi.
0: Watamero nezo. Nembi katake ninga yi. Kari mnisa na tegede. Mwari ngambi tigendo kwa tebi no vigate mchikugudi emu. Omikube.
1: Omikube onywe.
0: Onywe. Nani? Na inga chisasu li densimbi nyingi.
1: Mbiti hivu.
0: Tuwa luga kuminevi.
1: Ah!
0: Mchitegedi. Kari.
1: Yesu.
0: Katujewu na uvaka. Ishawe kitutege denti. Wovu inabiyo wakala presa anga kutawanya.
1: Yes,
0: kutuwa kufuna kukubintu mkulu biya ugedeko.
1: Yes,
0: nuhutika kukubu. Nogena kumu duwali no. Na hebo vede yoto. Okutika kutuwezi kuchai. Esano, nunyu wako. Tichiti musita.
1: Atachiti musita. Tawali usita niya.
0: Kari, tuja unovaka tukomeo badinafete mvao.
1: Yes, na jokendo posa. Tukendo kwezi.
2: Hello, testing microphone. Wow!
0: Wow!
2: Unonye yume yogero bulunje mina kuwese kitiba kumukolo. Jangwano kwenye sapiensia in Zambia. Echechizi mutuachi gonjo ulada. Tuina machines. Ezikola kuri mukolo wana. Mbaga, kubatiza, crusade, campaign, graduation, nebiala. Ogukosobu tebe, ne tents.
3: Tukubide kunoti msambu tanu munana. Na utiemu, msambu. Kuminanya.
4: Kapila Polytechnic Mengo, eita amantu wana. Abagawa kusoma course, kudala ya national certificate, national diploma ni higher diploma. Ncho kwe wanisa kugenda mumaso, mukose zinga civil, electrical, mechanical ne water engineering, architecture, electrical installation, automechanics, plumbing ne ICT. Catering, refrigeration, cosmetology, hairdressing, fashion ne design.
5: Tukubide kuziro musambu musambu biri. Ana mumuenda. Abiri mutano, asatu musambu.
3: Ofaji nyokubyo bulamu, erango limwetefutefu kuteka wenja ule yana madala mubulamu bw'abantu. Lubaga Hospital Training Institute, nesanyu linje kwanjulire some pia. Eja diploma mu physiotherapy, somo lya mugaso nyeri kwata kubyo bulamu. Eranga mu kiseera kino sobola okubeera omukwabo, abana twale somo lino ku Lubaga Hospital Training Institute. Erango kuteka mu kusaba kulusoma lwa August kwata andisedda. Otekeddwa okubanga wayita amasomo ga science ku one level. Obango lina certificate mu byo bulamu. Jangu kusome Merone vietagiso kulie mitwaru msambu mwen kumitano. Ankafana nyakakaladi kune mpapulezo uigirisi. Okuma nyebisinga ukuba kunoti msambu msambu bidi. Anamu mkaga msambu kuminanya. Oba kunoti msambu noti satu. Chenda msatu. Mkaga mumukaga kuminasatu. Email edi lubaga hti at ucmb.co.ug. Etuwa yunga kule rota ndikuru gendoruo. Mofizyotherapy kulubaga hospital training school.
6: Owangi. Sembi jaya wedaru.
7: Jarita inza mutalaruka. Emari yeyonu. Yesana wo, muna bambula wo mudiro.
6: Bambi.
7: Tuwa mugamba anga, afune insurance ya Ghana. Bugs Insurance. Fifika, abasobulu kumala wubu sivu wabu kutuseko. Mugu angu dala, tuline vikabia insuranga. Insurance ya bakosi, eyebi duka. Tuline insurance ya umudiro. Eyebi siwebi kubwa kwa bubingo badetu wete gese. Insurance ya migugwe jisabali sivu wabu kumasi. Insurance, itangiro buti abagobutiro kubwa mbusiness. Tuline ne insurance, ezinga kubyo na ebinzo kugwa konga totegede. Max Insurance tusange kutabidi ya fekuru edisange boku Christ the King Platinum House Lot 3 ku Colville Street tulina na matabia malala ukweto lola Uganda yuna Parks ilunga misi wichitongole cha Insurance Regulatory Authority of Uganda Parks our insurance partner.
8: Leero ngenda kuzo mwezi 16 omwezi ogw'omusanvu Ekereziya ya Katolika etuwa okujjukirirako nyeffe bikira Mariyo muberereho ow'okulusozi Kalimero. Kirowoozebwa nti nyeffe bikira Mariya yazaalibwa mu kyasa eky'olubereberye ku kaala akaagayibwa ng'ennyo ake Nazaaleeti mu Yerusaalemu. Bazadde be ye Joakimu ne Ana abatuukirivu betukuliza olunaku lwabwe ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogw'omusanvu. Kyasekyo 13 waliwo ekiyiganyizo ku kibiina kyaba Kalimero nga bano bawangaliranga ku lusozi Kalimero olusangibwa mu nsi entukuvu wakati w'ekyasekyo 12 n'ekye 13. Omukulembeze w'ekibiina kino Simon Stock omutuukirivu kati embeera ng'ebatabukidde bazimba ekereziya ku lusozi olwo ne bagisingira biikira Maria era ne yeegayirira nnyo ng'asaba obukuumi ng'ayita mu biikira Maria omubeererevu. Ennaku z'omwezi 16 omwezi ogw'omusanvu mu mwaka gwa 2025 mugumu nyeffe Mariya muberereevu yalabikira Simon Stock omutuukirivu ng'akutte sekapulaali era n'agimuwa n'ekisuubizo ekyali kigamba nti mutabani twala sekapulaali eno eri ekibiina kyammwe ng'akabonero ak'obumu era eri abakalimeero kaba akabonero ak'ekisa era buli alifa ng'agyambadde alitaasibwa omuliro ogutazikira. Nyeffe Mariya muberereevu yatwalibwa mu ggulu n'omubiri gwe era teyafa nga ffe abalala bwe tuyita mu kufa. Nga nnyina Katonda teyayisibwa mu mitendera gy'okulangirirwa mu batuukirivu ng'abalala kuba ye yali yatuukirira dda. Bikira Maria yawolereza ekibiina ky'Abakalimero abasaabalira ku mazzi Bolivia, Chile, Belgium era tumwekwata nnyo nga tutawaanyizibwa endwadde z'amaaso. Bikira Maria mubeererevu ow'oku lusozi Kalimero otusabire.
2: Ebyedda bisasika nga mpawa ddaabirisa.
9: Bulijjo bw'olaba b'ennyonkondo ng'atwagga ng'omanya nti enjula gye yatindika erabika eyengedde, otaka nsi kizito ng'obuzito, ngubyena ekisooka okuliisa ggoonya kitegeeza okulimisa enkumbi. Kakati lwaki okulima baakuyita okuliisa ggoonya? Anti enkumbi ezimu edda zaabeerangako ekifaananyi kya ggoonya, so Abaganda kwe kugereesa nti omuntu oyo aba aliisa eggoonya eyo eba eri ku nkumbi buli lwakwata enkumbi eyo okulima.
2: Ebyedda bisasika nga mpawa ddaabirisa.
10: Chenda mwenye kato nyese nyafama Wadio Sapiencia Mkuruza ya magezi Ensurio muziki Nebye mizanyo
0: Ochari ku chenda mwenye kato nyese nyafama Radio Sapiencia Mkuruza ya magezi ensurio muziki Nebye mizanyo Tukwewa zoku berako Kuchatu kubera ona uri ngotuliriza Muna fetu sima nyonyi ni dara kari program jooliza program kanyumiza itandika sawa nyanga bwe nakutegeeza zanga utandika okutuusa saa mukageeze tumbi tukujjako engalo na phone tugatwe yuna okwabobo ateno itukalanga tanye biwanga mu ngalo mbere eyo na esawa zino ferushye girisanga ikigote entula kale gwe atwegese tawulira vumbe munaffe tojjanga oku mbere eyo yenyine atugenda okumula mukuru twaitu mazoe okutunulira okuda kunono na hira mumbere yo yes, katukende mu kisoko cha feno olugero lwa lero olugero tanikide kululiwa
1: lugamba anti akabimbi akatono
0: akabimbi akatono
1: ngabugwayo nti kakira echosi
0: kakira echosi cheki
1: echosi naku doba tugaye buta kwa yakodala moyo sa tuite
0: echosi
1: kakati nga makulu agali mu lugero luno gali nti kiba kirungi okukolako ekitono okusinga obutakolera
0: ddala kati ba ngalobunanire balugojamye ekyo kyo mukitegedde kale kakati tulina ekisoko
1: soko kigamba soko bajja kutuwa makulu gaakyo wali mudde bw'okukuba essimu soko kigamba nti okukuba enkwawa
0: okukuba enkwawa
1: kitegeeza ki
0: okukuba
1: yaweza okutuwa oyaso n'okukozesa mu mboozi yaweza n'okukozesa mu mboozi
0: okukuba enkwawa kale otukoze bulungi era mbufu bwennyini obwo tuyina enkola yaffe nga ffe tubuuza kibuuzo kiri kimu kyokka nti by'oyogera obimanyi
2: by'oyogera obimanyi mu pulogulaamu kanyumiza
0: by'oyogera obimanyi
1: kati olwayo katutunulire ekigambo omutaka
0: omutaka
1: ekigambo nno omutaka kirina amakulu mangi naye nze ngenda kujja amakulu ga mirundi ng'ebiri gokka amakulu agasooka ye mukazi akula n'akaddiwa naye nga tazadde ku mwana ku kyalo omutaka
0: tumuyita omutaka
1: yes,
0: akula
1: kazi natuuka tazadde mwana
0: omutwe mweru
1: oyo
0: taina wadde
1: zetu mwito omutaka
0: abira mutaka
1: basinga manyi omutaka abamusajja kakati ekirala
0: otyo
1: nembizi yomu nembizi edduka waka negeye tandika okubeera mu nsiku ngufunze nefuuka nga eyo mu nsiku no tujiyita omutaka
0: naye nga yali
1: ya waka
0: ya waka
1: neddukawo negeya mu nsiku nefuuka ya mu nsiku no tujiyita omutaka katoo n'omutaka wa bujjo gwe tumanyi nga omukulu w'ekika yenna tumuyita
0: omutaka
1: n'omuntu alina ettaka era erina ettaka eddene era tujamuyita omutaka
0: abaddewo alina ettaka ddene mugundiivu
1: mugundiivu
0: tugaa nti oyo mutaka tukoze bulungi kale abannange bwe musanganga eyo omuntu mukadde nga bamuyita omutaka nga mukyala kitegeeza aidha kutiafuna zadde. Togamba gogoito tyo mutako mutakaba musajja. Naye aba mutaka kale otukoze bulonji nnyo. Jambo fo wenyine nnyine. Katubuza kimuntu gamba kimuntu ebika
1: yina muzika
0: wa Buganda.
11: Kasira ebika yina muzika wa Buganda. Iye ebika yina muzika wa Buganda.
0: Ebika yina muzika wa Buganda. Leo tuise mubika kina ki.
1: Leo ne bika bya miundi ena. Kanse ne mbogo.
0: Embogo.
1: Bana abembogo bazukulu ba Kayiraga Jule.
0: Kayiraga Jule.
1: Emuguru musingo.
0: Bannange bana singo mbatumidde.
1: Era akabiro kaabwe ndeerwe.
0: Ah.
1: Ndwe no ba butiko. Kakati. Tuina obutiko. Nochika. Bano bazukulu b'omutaka Gunju ebukalango mu Busiro.
0: Busiro wano kumpi wano.
1: Ejo tuera tuera n'okugenda yo mu kusaba. Awo kakati akabiro kaabwe Namulondo nayo kika kya butiko tugeza ku nvubu envubu bazukulu ba Kayita Embazi wali mu Kyaggwe ate ko akabiro ke tumaliza akabiro ke kenvubu akabiro ke hawa jaka tuwali mu kisimu. Kansembyo enswaswa.
0: Enswaswa.
1: Enswaswa bazukulu ba Mayengo. Ebugabo mu Buvuma. Bava ku mazzi.
0: Bava ku mazzi. Ku bizinga.
1: Ku bizinga.
0: Abe Buvuma mbatumidde.
1: Akabiro kaabwe. Gonya.
0: Akabiro kaabwe gonya.
1: Byonna bitonde bisangibwa mu mazzi ebyo.
0: Kati awo ab'embogo.
1: Ensewo.
0: Ab'obutiko. Abenvubu n'enswaswa. Tebakubuuza omukulu w'ekika nga tomumanyi. N'obutaka tomanyi gye busangibwa. Oba otulimbye ennyo. Oba otulimbye ennyo kale.
1: Kati mpite mbyangu wanga. Alimisa olumwe. Tugende ku nnyongereza.
0: Otuwe ennyongereza.
1: Ennyongereza tuli mu kulaba ddi we tukozesa ennyingo eyagya giyite gine waayi. Bwe tuba twogera ku kibumbe. Kubasiya emumbwa kiyita olujjo. Kugeza n'ogamba nti mutema baamutuma aleete olujjo. Bwe tuba twogera ku kibinja ky'abajaasi kiyite ejje. N'ogamba nti ejje lya Uganda obudde bwonna libeera bulindaala kutaasa embeera.
0: Kino ne bannajje mu Ekereziya.
1: Kituufu nnyo. Kakati.
0: Ejje lya Maria.
1: Bw'oba ng'oyogera ku mukazi. Bwe mugabana omusajja muyite mujjawo okukozesa gya eyo oyina agamba nti mujja wange kuyinsanga kintembi olindaba
0: ekulya biyimba mwami wange
1: kati engeri esembayo bw'oba oyogera ku ngeri embi omuntu gy'awuliramu nga munna afunye ekirungi bwe tuyita
0: obujja
1: oyina agamba nti abantu bangi mu nsi muno balina obujja engene fubitizi. Ekigambo bujjo okozesa
0: ga neya. Kale no bannayi mwabadde bakozesa jja mutusaasira Oluganda muwandiika lufu.
1: Nnyo.
0: Ate mulekeraawo okuwandiika Oluganda olufu.
1: Fetusomesezza.
0: Kubanga fetusomesezza ennyo ennyingo zino. Omanyi nnukuta zino zaali nzibu za kutegeera. Nakugamba nti era kasatutuuka wano. Bantu bangi nnyo nnyini ddala abawandiika olulimi nga lufu. Tebawangala, tebaggumira, ennyingo bazikozesa bubi. Agenda okumaliriza ekiwandiiko. Bw'akisoma ng'omanyi olulimi, nga oba osazeewo kumuwa bubonero, nga ayinawo ye nga bbiri ku kikumi.
1: Oyinza okusigala ng'omubanja bubanja.
0: Atugeze ku ntiko ya ssaawa.
12: Suze sawi ndala time check esawa suwe setamwe zichiro time check kutusibu wako bena msigan simbi wo ne MTN momo sigo kutandi kila dala kusiri nchisiru kumi ufunama goba gabri dunako atengo sabulo kujaya kasente kachisada cho na wo ya gali de awatari kuandika wano na wali niga stemo mkaga tanu star mkaga hash oro ndeko investor oboko zese MTN momo app.
13: Na yiba nange, mwete musa wala kusiri sa kumuana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
14: Sendamu nyaka tonye senya fama. Inkuruza ya magazi.
15: Chenda mwenye katonye senya fama. Radio Sapiencia. Inkuruza ya magazi. Ensuri yo muziki. Nebye mizanyo.
16: Ujani mduwa buwami wa programu kanyumiza.
0: Kwe wazari wazo kwe kumira ku radio ye Kerezia. Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia. Kuliza magezi ya solo muziki. Nebye mizanyo. Kutegeza kutegeza mkwano kwa angetu hizyo kasawa zino. Tuizo kuwayamu. Kunoti musambu tano tano. Ana. Chana musatu, musamfu musatu, noti musamfu, tano, tano, ana. Chana musatu, musamfu musatu, nenoti musamfu munana, nya, ana muenda, ana musatu, noti biri, noti musamfu munana, nya, ana muenda, ana musatu, noti biri. Boitao, tugenda kuwayamu, wano, newali, kwenye kubiotu ogedeko, tuwakuleke dene kisoko, chituwaga okukuba enkwawa, chitegezaachi. WhatsApp ya fe? Na yo kweri yo soku itako notuwayo buwe dobozi ya wabu tikitiki inga buwobo busatu buna nota genda kwa wala nyo soku lukubanga tuuli ziganya kali katulabi mukuru nesimyo kuuliza
17: nange sebo kula msida mulongo sebo
0: kuli sebo
17: ne mzira mambo ne mula msida
0: wali wana amoga
18: mwendi
17: eri nyanze sirimba ndi kabowa
0: isi mwami sirimba
17: mwabale kutuweleza
0: mwabale kubeerako
17: iyo abeita vanyo nabi ndari yeita kaita jatali yefula na hikuwa yugira kato nga zemanyo mwusitinga yefula ndo mganda wange mjasi nenga jarimba
0: nga mufere
17: nena wetu kusasilo filo mjene uo
0: yesebo
17: katibande mkuru jitona mbubu zake ekigonji obusiro na neti ya kitamu ya wichi zata muna wa kitamu
0: obusiro
17: wajabu teo kufuka ama siro eche marinyala nzire muko msayo lwalero
0: kari
17: mtumela kune mchala nge mchani mama jaka alinkebe yo haba uli zanyi ni mune bavera na umuduka
0: kari tuwe ya aziza au tukoze buronji kari uyo mwami mwami weka buwa ya kutumideko enyo njini dala
18: umuami seremba uwe wadoku wangu kubeida kakati tu ino esazali ya usilo esazali no chaji yeteo kutumi wabu silo chava kumasilo ama anji agaba seka kaba Buganda agasangi wayo chama zima maso agaba seka waka agasi yungu wabu unji agasangi wabu
0: silo
18: kati uwa masila aga ama anji kwa hava esazali yukuiti wabu silo Yeseo.
0: Kale, tukoze bulu uji. Kakati katulabe ate aisebu yuno ye agambi ate. Mukuru.
19: Mulongo.
0: Nesimyo kuuliza.
19: Yosefu Maria Bukenya wane mukuru.
0: Yeseo, Yosefu Maria Bukenya.
19: Mwanyangi webe lukubee niza.
0: Mwanyangi webe lukubee laku.
19: Mwukutula andika kumpanjika yunganda.
0: Yeseo.
19: Jani yane a.
0: Ya.
19: Yuko ni kwa D.
0: Aha.
19: Atini jana yuko ni kwa D.
0: Yes sebo.
19: Kama ni mimi bali.
0: Wewe wale kubi kusima sebo.
19: Ah, bongo ndo kuchala onda D.
0: Mwana
19: ngoro. Amwele za kwa DM. Na uli angalali ngeda kuchala onda D. Munga kasa kwa onda D. Mbaji kwenye mbao kota kule mikiana na hati mbingana na mbingu kukasera yungi rambaji mbojo kwa naba mwani kwa bama yungi chumweni
0: ne mune mweko
19: mbuna hapa wali zabandi pati yungi
0: mbani yeseo
19: kakati hapa yungi kasebata li
0: yeseo
19: mbingu mbingu kukira kukira kutamanya wakati gojewa yuke fado msasari doosi
0: hee
19: nyebo yuke mo msasari doosi wapakira ngeji wapakira msasari doosi
0: isima ni
19: wadu wadu ya janakani nyeja msasari doosi nyeja wapakira kuchikabunuka msara wapakira kuchikabunuka msara hahahaha badanje mwebale kuhuliza
0: mwebale kuhuliza Oli yajja nga yerimbika mu busosolo oti nga ye amanyiti ekimuyisaawo kukuba kabonero ka musaalaba. Ayenda waliwo gwe nalaba ngaakakuba akabonero ate nga akozesa mukono guno ogutalya mmere mukono. Bafe lwakola batugamba akabonero bakubisa mukono ogulya emmere kati. Nimanya nti wano waliwo mutawano kolaki ugenda maaso kwefula kyotali kyogere nti sikolaki simanyi bakulabirira ekyokukola bwoba okyagale
1: nakigwako nawerekera abantu omuvubuka nga agenze kukyala naye nga tugenze mubasiraamu kakongoliro n'abasiraamu bagenderako nze seefuula kyesiri nagendanga omukatuliki era n'okweyanjula amannya geego netalabuusi saata yako yakikuusa mbuzeebuze ne kanzu nagenderamu yaffe ey'ekiganda bane bambala etale z'ekisiraamu katutuuka bayi n'abaliko abasiraamu batumala enviri ku mutwe twalinga buyingizi mu nnyumba batulindiridde akunze nkulembeddemu teyiyantemyako nti wayi bwoba oyingira otola salaamu olinga mu nnyumba munnaye nga tuyingira abakulu baatukwatira awo mumuna abasiraamu bangeri ki abatatula salaamu nga muyinga buyingizi
0: muyinga buyingizi munju
1: ngamba kakuno heeza ekyo yali seefudde kyesiri bategeera nti abakulembeddemu yaabika
0: tabimanyi
1: naye bo bano abasiraamu abajjiddeko lwaki tebamuwabudde
0: kukola kituufu kale katufune ono munnaffe kwanji
20: amanya Sebufu John.
0: Sebufu John osinzidde wa?
20: Nsinzidde Kigwa Busujju eno Mityana.
0: Oli Busujju?
20: Yes sebo.
0: Nyina ebitundu bye nakula mmanyi?
20: Yes sebo.
0: Ekitundu Kasalaga?
20: Busujju kiri wano ku nsalo okumpi kati zindi wano kumpi ne Gomba. Na soko okwebaza Mr. Kizito Peter nze ndi muyizi we yansomesaako Oluganda ku Light for All High School.
0: Bambi.
20: Yes sebo.
0: Nga twesiimye okuliisa omuyizi
20: era ne mwebaza omulimu omulungi ogwo n'okusomesa eggwanga
0: awo nno
20: Mr. Kizito mwebaza okusomesa enkozesa y'ennyukuta ezo ennyukuta eyajja bantu bangi mu mpandiika y'olulimi Oluganda batera okulusobya
0: yesebo
20: naye nsiimye nnyo olw'empeereza ennungi
0: naffe tusiimye okutuwuliriza
20: nsigadde nze Sebufu John
0: kale tweyanza sebo mwami Sebufu John
1: Sebufu namunusa Oluganda ayitta Oluganda
0: alimityane bwayogedde Busujju enzijukira olwo ebifo bye nasomerako essomero nga baliyita oba likyaliyo banga bayitawo erimu nga lya Kasalaga endala nga bayitawo Mawanda essomero ago ngajjukira naye nja kufuna akadde mpiteyo ngalabeko kubanga butuufu akadde keekaako kale katufuneyo omuntu omu wano aye twolekere ekitabo kyaffe mukulu
21: Patricia mwebale okuweereza
0: munnange webale kubeerako
21: simanyi empeereza yammwe nija kutenda tenteesa nti ne waffe twaguddemu ekikangabwa omwana yafumise muto we mukulu we ekyambe n'amutirawo wane waffe kole wuduye katwe webale okuweereza
0: kale si otuyanza otegedde erinnya yaani omwana yafunangayo kino nakyo kyamutawaana nnyo naye nno ennaku zino ensangi zino abantu tulaba nnyo ebifaananyi ebyo ku telefayina zaffe mu nju abaana bano mbaziyize nnyo okutunuulira ebifaananyi ebyo waliwo oluyimba mwami Ssebattalo yayimba ng'ayimba ku bazungu naye agamba nti n'emizannyo gy'abaana kazi ba mmundu nakukyangakyanga biso lwa muzungu oyo kale mwegendereze abaana abato bano abamu balaba ne bino ebizannyo bye bayita mu lunnabuddu wrestling okumegga ennume
1: z'ebigokuyisakumegga naye
0: kutta busi kati omwana ate bwe wateekako wali nti kino tekikkirizibwa kugezesebwa waka naye oluusi ng'omwana tabisoma
1: olumombaeruŋŋamya
0: omwana
1: omulungamyaafuluma
0: olujaga agamba kano nkasobola ng'alioka agenda naye ameguza munne
1: wansiomulungamye nga naawe era byokola
0: kale nno kyalina kyabuvunaanyizibwa buli muntu n'agenza kukola nga bwaino kolo kulaba nga balungamya abaana si kyabu kiwulikika bubi nti omwana yafumise muto we ekiso
1: andi yamufumise kuba byasibalaba
0: byasibalaba kyenekyo kikyamu kale katulaba bayise wano ku WhatsApp ate bo bagamba ki ali tugende mu kitabo kyaffe
4: akantu akalala mwana eredio sapyensa ekyamazima ogiwanga erako obeerako ebintu by'oyiga ate oluganda luno ngobuzito ankozeemu omulimu n'emulongo kato okimanyi ng'oyogedde akagambo ekyosi n'okanyonyola nga nze bulijjo manyi bintu birala nnyo katugeze oyinza okubeerawo embeera ebeera mu kibuga ekikulu Kampala wano tiyagasi n'anyooka oba kirwadde nekijja nga pandemic ng'eyongoyo twalaba covid kakati abali mu kyalo ne bagamba waye faziri sooka ove mu kibuga ekyosi kiyite oba kitegedde nga nze mmanyi ekyosi giba mitawaana myereere kumbe beba abantu abali abo talina kyakukolera ddala tolina kyokoze twekuumire ku nkulu z'amagezi zibigafa z'okubeeka tu
0: kale
1: nebwe ogamba ebigambo yekka yayize mu bintu bino nasanga Reverend Father ate nga bwana mukulu w'e Katende Reverend Father Edward Ssebuliba ng'ebintu byensomesa wano mu ebyedda bisasika yanzigya enviiri ku mutwe nga buli kimu akiwandiika yanzigirayo ekitabo nga buli yesu ambedda bisasika akiwandiika ne mugamba Father kati wakankweze nga audio maloboozi ogane kuwona abwala nga nedda maloboozi gaweereze naye era n'okuwandiika nja kuwandiika ne ngamba
0: mberi nga
1: olaba omusaserdoti awandiika ebintu bino kitegeeza birina omugaso
0: kakati ono mukulu agaye mulongo katone mukulu Petero ngu abuzito mwebale kulungamya lulimi Luganda nze Ssentongo Ben wano Manhattan New York City United States soko kwebaza abantu bonna abamirira nange mu kaseera akazibu era akabaziga nga nfiiriddwa maama nfiiriddwa mmange ekigambo kino kuba mmange si maama wange mukulu ekyokyola mwami Ssentongo nakyo katukukole ki kimutereeze kaakati sabbiiti bbiri ezikoze eki
1: eziyise
0: bannange mwebale nnyo mwebalire ddala okuyimirira nange mukiseera ekyo ekizibu ennyo era nsaba omwoyo gwa maama Janet Justin Nakakeeto omukama aguwa ekiwummulo ekyemirembe kansigale nga mpuliriza pulogulaamu yaffe enganzi eyakanyumiza kale mwami Ssentongo Ssebo tugala fe okusaasira ekintu ky'okuviibwako maama kintu kinene
1: nnyo
0: ge mazima era ndowooza ekintu omuntu kyalisembyeyo ekibonerezo okufuna mu bulamu bw'ensi kwe kuviibwako omukadde amuzaala maama oyo
1: ate bamaama nibo basaba bebabasooka
0: bamaama abo
1: nibobasaba
0: naddala nakugamba fe abasajja omukadde oyo bwamala nakuvaako bw'ati munsi muno obanga osigadde nga abakwagala bayinza okuba nga alina ebitundu nga ana ku buli kikumi kale katugambe nga nsanvu abasigadde wonna omukadde oyo gwe tukkiriza nti ebitundu kikumi ku kikumi ayiwawo omubiri ng'enjoga yanaku zinakola ki
1: nnyo
0: bwefaanagana kale ebitonde ebisajja kitukoza nnyo era mwami Ssentongo kyayogerako nkikola ki sola okukirowoozaako omukadde maama nakola ki
1: n'olwokuba kyenyinza okugamba mwami Ssentongo mwami Ssentongo agume eno gyazze mu bulwaffe bamulekwa kaga naffe atusanzeeyo tali yekka agume
0: era nange omuntu yomuyanaffe
1: twaguma
0: nti omuyangamba nti olumu abantu bagumira ku bannaabwe
1: kituufu
0: omulaano gali
1: olabaono yaguma
0: olabaono yaguma olwonze
1: so mwami Ssentongo gumira kuffe naffe twaguma naye omukama ajja kukuwa ekisa ogume
0: kale otukoze bulungi kakati tugenda kukoleka ekitabo kyaffe kyetuyise kikonyogo bakikasuka kulaalira nekidda n'ebirimba naye nga tunagenda mu kikonyogo kangenda kukola bwe nti katono nnyo beeko byentereeza wano oluvannyuma
1: ketusimbule
0: kubanga ndaba wano era byennyini okutereezaamu
1: ekyuma
0: ky'omuzungu okukitereezaamu olwo nno tulyoke tukoleeze Emboozi kwa ekoleji.
1: Enyume.
0: Kwa je. Kali. Mbele yo.
1: Wewe kwa makerenda.
0: Mbele kwa makerenda. Emboozi kwa makerenda. Kubanga. Febani. Awata soma chitabo cha abakuru. Why?
1: Yes.
0: Nga febani. Awata soma chitabo cha abakuru.
1: Abachirinzi. Yes.
0: Kali. Kansoke nsoke nkole bwenti.
1: Yes.
0: Ate male nkomewo. Ndokentereze. Nga buli kimu kiteredde bulungi nnyo. Yes. Kimu kiteredde bulungi nnyo. Katono nnyo katukomewo.
3: Juzi nga wano ngenda muzebwe. Deranda nina tuka ne chamani.

0: Anya, songa atemu vuno kebizu binji, munyikirire okusoma essaala, naddala sappule essaala ya nyaffe biikira Maria. Jukira nti amakaga sabira awamu gaba magumu. Obubaka buno bukutusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries Ensambia.
1: Leero ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogw'omusanvu Ekereziya Katolika etuwa okujjukirirako nnyaffe biikira Maria omubeererevu ow'oku lusozi Kalimeero. Kirowoozebwa nti nnyaffe biikira Maria yazaalibwa mu kyasa eky'olubereberye ku kaala akaagayibwanga ennyo ak'e Nazaaleeti mu Yerusaalemu. Bazadde be ye Joakimu ne Ana abatuukirivu be tukuliza olunaku lwabwe ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogw'omusanvu. Kyasekyo 13 waliwo ekiyiganyizo ku kibiina ky'Abakalimeero nga bano baawangaaliranga ku lusozi Kalimeero olusangibwa mu nsi entukuvu wakati w'ekyasekye 12 n'ekye 13. Omukulembeze w'ekibiina kino Simon Stock omutuukirivu kati embeera ng'ebatabukidde bazimba ekereziya ku lusozi olwo ne bagisingira biikira Maria era ne yeegayirira nnyo ng'asaba obukuumi ng'ayita mu biikira Maria omubeererevu. Mwezi 16 omwezi ogw'omusanvu mu mwaka gwa 2005 mugumu nnyaffe Maria omubeererevu yalabikira Simon Stock omutuukirivu ng'akutte sekapulaali era n'agimuwa n'ekisuubizo ekyali kigamba nti mutabani twala sekapulaali eno eri ekibiina kyammwe ng'akabonero ak'obumu era eri Abakalimeero kaba akabonero ak'ekisa era buli alifa ng'ajambadde alitaasibwa omuliro ogutazikira. Nnyaffe Maria omubeererevu yatwalibwa mu ggulu n'omubiri gwe era teyafa ngaffe abalala bwe tuyita mu kufa. Nga nnyina Katonda teyayisibwa mu mitendera gy'okulangirirwa mu batuukirivu ng'abalala kuba ye yali yatuukirira dda. Biikira Maria yawolereza ekibiina ky'Abakalimeero abasaabalira ku mazzi Bolivia, Chile, Belgium era tumwekwata nnyo nga tutawaanyizibwa endwadde z'amaaso. Biikira Maria omubeererevu ow'oku lusozi Kalimeero otusabire.
2: Ebyedda bisasika nga mpawadde abirisa.
3: Bulijjo bw'olaba b'ennyonkondo ng'atwagga ng'omanya nti enjuya gye yatindika erabika eyengedde otaka nzikizitongwa buzito ngubye n'ekisooka okuliisa ggoonya kitegeeza okulimisa enkumbi. Kakati lwaki okulima baakuyita okuliisa ggoonya? Anti enkumbi ezimu edda zaabeerangako ekifaananyi kya ggoonya, so Abaganda kwe kugereesa nti omuntu oyo aba aliisa eggoonya eyo eba eri ku nkumbi buli lwakwata enkumbi eyo okulima.
2: Ebyedda bisasika nga mpawadde abirisa.

0: tufuke chitajasa.
1: Tu kwebazo kwe kumira kuredio ye kereziya chenda. Munyaka tunyeze nyafama Radio Sapiencia. Nkubiza magenze sulo mziki. Ndebe mizanyo. Rubanyuma. Tutereze zamu hao. Kakati. Hao netukamba. Tutandikira uwe njini. Kitabo cha fechi konyogo. Basika suka kula alira. Nekida nevirimba. Mukuru.
2: Sebo.
1: Tuwa kumawa.
2: Kakati. Nzijuga mungi. Mungi ugwede. Dimansi wede. Tuwa fundike sule yoku tanu. Igamba anti sirinde baraza kantani kwa mwimo gwangi.
1: Sirinde baraza
2: kantani kwa mwimo gwangi. Mwetu wala biya tomu sangi. Nga mubutongo li atandi sokuno nyeleza abata lukido. Olio musajja gwe basanga agudde ku ttale nga akubiddwa essasi. Bwebali bagenze okuyiga enkofu. Era yatandikira wakaweke. Yatankulya kabada ye. Alyoka agwe ku mukubu gw'ebbaluwa. Gwe nasoma wano mugujjuke bulungi. Kakati olwaleero katwanike n'essuula ey'omukaaga egamba nti Linda Kiggweeyo afumita Mukira. Omukulu atandise okunoonyereza.
1: Linda Kiggweeyo.
2: Katutandike. Owoomuluka yampa amagezi n'angamba nti nsaanidde okumala ennaku nga ttaano nga ndi okwo ku kyalo. Neemanyiza abantu baakwo. Kino nze nakiraba nga tekijja kunnyamba n'akamu. Era ne nkigaanirawo mu maaso ge. Namalirira okutandika okuketta ku lunaku olwennyini. Kubanga namanya nti abantu abaali balowoozebwa okuba mu lukwe lw'okutemula omuntu nali mbamanyi bulungi bonna era nga nabo bammanyi okuggyako abatono ku bo singa nagamba nti kantuule katubidde oku kyalo oboolyawo bandinteeze ne bankuba ku ssekalootera nga siwedde kale awo saali mutuufu okugaana amagezi ge Linda Kiggweeyo afumita Mukira. Wava erinnya ly'essuula yikataata aba Linda ki. Yali ayagala mpeeyo amagezi amalala naye nze ne mmwetegula nga bukyali naye nze mubanzaala. Nabo kye baali basinga okwetaaga kwe kubeerawo nga bandabako era nga bwe tuwaya. Olw'essanyu lye baabanga nalyo buli lwe bandabangako ne ku mundi ogwo bangabula. Nga ninge yali agenze okukyala obukyazi. Twali ekyeggulo ne kiba kinyuvu ddala era mba kukirya nga sirina bweraliikirivu ndowooza nandiwoomeddwa nnyo. Naye kati akiridde yeraliikirira w'atandikira.
1: Kituufu.
2: Bwe twawala okukuba ennoga akalanga endagala nazibajjisaawo mangu ng'olwo ekyagala okukola. Kintisi. Amazzi bagangobereza bugoberezi nga nze nkuyita kukuulisi. Agenze mu mirimo gye. Ani ogwo twogerako ye Tomusange.
1: Omusange.
2: Mulimu gwe yakutte gwa kuketta.
1: Kuketta. Abatalukidu.
2: Ku mubiri nalingi yeeko ebigoye ebya mukala. Ku mutwe nga nzingiriddeko ettambaala erya kaniki. Ate nga mu bigere nnaaniseemu amagatto ge baayitanga Museveni agudde. Agatta weo gaaliwo ku mulembe gwagwo. Omuseveni nawe gwe bakonda munyonyi wako wano ye Mutabaazi. Yayitibwa
1: Museveni.
2: Ebigatto by'abatabaazi ebyo biyitibwa Museveni
1: agudde.
2: Ate abamu ge baayitanga 7K. 7K. Emundu yali enzize ku mugongo ate nga mu kiwato nga neekembye ekkuba eryetikka amasasi leero nga nzenna ndi ku mabagu amasasi alina agawera essaawa zaalinga mu ttaano ez'ekiro omwezi gwakatandikwa okwesunkula mu bire ebyali bigukwese eri gye guva
1: otyo
2: n'olwekyo nasobola bulungi okulaba gye nalindaga olw'okubanga owoomuluka yasinga kwogera ku musajja ayitibwa Patrice. Nange nayagala gye mba nsooka okutuuka mu kiro ekyo ndabe oba yalina bw'ayinza okukola by'ayinza okukola ebiraga nti yalina kyamanyi ku nfa ya Lukido.
1: Otyo
2: omukulu atanze naye n'omulimu yo akwawuza mbu atandise kati No, no, yagu tani kireli.
0: Tani kada.
2: Yagende wa kaweke.
0: Kaweke.
2: Jia tani kina. Kwa si ya fune baluweli.
0: Hei.
2: Ilimu bano nama sadi anga baku one duwa ako. Ewe, yagu tani kata. Nekene duwa mu butongoli. Kudia ya kwa labi vienga tanda kutongozi. Chila ya chansi inga okumpa yizu kugende wa patrisi. Kwe kugamba. Kwe kugamba. Ye yali mulirano wa kitange iranga nange gwensingwa okumanya bayana bayiranya aha
0: yo no patri sinso za lugu
2: yo so za lugu yawandike baluwe eri zendo za baluwa na izo kwa ngejenti yawandike baluwa no tizo kumeleza soke yabasokera yali musajja musazi wambao iranga asuye yo mukayuke ke yazimba mu kibira. Akayuka ako yakakoze sambao nkalinga ogusanduko ogunene olwokutya empiri amatema nkima embirango n'ebyobalula ebirala akayumba kaako yakakolera agakonda agayene nnyo nga kwekatudde bwe yabanga ayingira nga yeeyambisa enkanda ggwe gye yakola olw'omulimu gwe ogwo oyo omusajja gy'asula.
0: Era ali mutembo omuzaji omukayu mu kibira
2: omuzaji
0: aliyo mu
2: eze nyumba yetu tazimbira mbuzi
0: ali waguru
2: eze nyumba asuranga mbuzi
0: ali ekola kalina yazimba kalina mmiti
2: wabula bino byali ata bino ndabi kabya misota etema nchima mbira ngo amate bwe bicho empiri iyo na misota gyali atya namuyise mulirana wa kitange namuyise mulirana wa kitange siwa kuba nti ne kitange yazimba eyo mu kibira n'olwo okuba nti ennimiro za kitange zaakomanga kumpi ne wa patrisi ye munaye patrisi ebyokulima yali tabisaako nnyo mwoyo ate olaba n'akakuba akagendanga ewuwe nga bw'otaba namuggo tokayitamu sasa ya kila mumbaozi
0: ali mumbao taina budde bwa kulima wadde kuwa bulungi bwa nsi ya muta
2: bekatu kange uwe ne kasibira awo mu mulyango eno jekayo kaninanga ku bulungi bwa nsi ne katuliganye ne kisinde kyente ekyali nyanga ku lusozi ne kituukira dda eri awatulwa lukido bwe natuuka awo mu ntabiro y'amakubo ne nsooka okuyimirira nga neetegereza amaloboozi ge nnali mpulidde nga gavuuvuuma nasooka n'embulwa gye gaali gava naye bwe nagizika omutwe ne ndyoka ntegeera nti gaali gava ngulu ku lusozi ekisinde gye kyali kiva ekisinde gye kkubo lyente mwe ziyita natebeeza okuyimirira awo mmale okulaba abaali boogera nga ndaba kijja kundeetera leenya aboogera ekyo saazigira mu mukaaga olinda ki ekyomukisa awo okumpi waaliwo omuyembe omusakaativu bwe nadduka nga ŋŋenda wali ku kikolo kyagwo nga nnyimirira nali nkyali eyo nga teriri busa abasajja bakirimeggabana nga beerula kireeza babadde bavuuvuuma baali batambula kasaabuuko ate nga amaloboozi gaabwe tegatuuka baali banaatera okutuuka wennaali wennyini omu ku bo ne yeesitala ku mulandira gw'omuti akagere konna kayatika n'abuuka nga banne baseka busesi ye kwe kubagamba nti bannange mmwe lwakuseka naye mpulidde enswagiro n'enviiri ezinva ku mutwe kubali nti ndaba oli wampalaata ne bw'otandyogedde naffe twaba bulijjo nga tolina nviiri bali mu lubalaato omusajja
0: waali awo
2: enviiri zimuvudde ku mutwe
0: naye kati wekiwalaata zaavaawo ezigwa ku mutwe mpozi empewo zamuyita ku mutwe
2: enviiri bali mu lubalaato naye
0: ye yabalaata yabalaata yabagamba enviiri zivudde ku mutwe nga tewakiwalaata balina kukola ki sikuseka
2: amunaye kitegeeza yali yeekengedde eki katugende mu maaso ko ye nti kambalekeggwe mubalaate nga mwe muva okunyumya ebyakawaganya kakati. Uri derinye dala.
0: Kawaganya yingi
2: deo. Kawaganya yingi deo.
0: Kawaganya.
2: Abagambye. Abwenda abasajja abako sebo. Moyo wabwa abalabula.
0: Yee, tia waliwe mitawano.
2: Katye gwa ise, envizi mvude kumutwe. Kazi ziba mulabula. Katu wabe. Bona. Bali bayimiridde mu kiseera ekyo nga batunuulidde munnaabwe eyali yeekoonye. Olw'okubanga omwezi gwali gwaka nnyo nafuna omukisa ne ntegeeza abasajja abo. Byomu yali akutte omuggo n'ennajjolo ezaali zitemagana ng'ebitala ku kitangala ky'omwezi. Abasatu baali bambadde makanzu, owookuna nga yali mu bikalu ebiwanvu. Oyo eyali mu bikalu ye yababugutanye nnyo nti, tugende bannange obudde buyise nnyo. Baalaba basibyeko akanyaaga ne batandika okutambula. Olwo nga basembera eri gye nnali. Ali anyumya ebyo
0: tomusanga
2: ali mu kiti akenga buli ekigenda mu maaso. Nga gundi bwe yayimba nti leero yakenga bali. Mpolo kafeero mulimba w'ekijjaa kunene ono yakenga bali
0: abalaba. Abasaaka siiso
2: bwe bansembera ddawe nnali. Eyali mu bikalu eyali mu bikalu yakola mu woofiisi tunabitegeera.
0: Eyavanga ku kibuga ndowooza ikaweke
2: katulabi. Oyo yali mu bikalu banne bali mu bikanzu. Abakola ki mu ttale ekiro ssaawa eyo zigenda mu mukaaga ali mu bikalu bye katulabi. Batugambye nti bwe bansembera ddawe nnali eyali mu bikalu n'amuyisa ttooki mu makoola g'omuyembe nga bw'agamba nti, Kawaganya yagenze dda. Eddoboozi eyo bwe lyasensera mu matu n'empulira ng'omubiri gunsuusuukirira n'enviiri nga zinva ku mutwe kubanga namanyirawo nnali kuba nannyiniryo nnali mumanyi bulungi.
0: Kawaganya
2: wuliriza. Nsobola osuna ebiyiika byagala. Eddoboozi wuuyo aliwulidde alimanyi bulungi.
0: Eyayogera
2: bweyayogera oyo ali mu bikalu. Alikanga akola mu woofiisi oba woofiisi gyakolamu katabobuvaawo mpozinga toyagala binyuma. Batugambe bwe bati nti yali amanyi bulungi bwe yatuula ku kikolo ky'omuti n'ayimirira n'ayongera okwogera ebigambo byayogera okusooka. Nange neeyongera okukakasa nti ddala eddoboozi eryo lyali lya munnange Kaweke. Kaweke ali mu bikalu.
0: Kaweke yayogera.
2: Kaweke anoonya ki mu ttale ekiro?
0: Kitwebuuza.
2: Katugende mu maaso. Kyokka natya nnyo kubanga namanya nti yali ajja kundaba. Ekikolo ky'omuti kye kyali kitwawuddemu wakati. Nze nga nyimiridde erudda ne munnange erudda. Nalowooza nti osanga ajja kuwulira omutima gwange nga gukuba anti ku ssaawa eyo nga gututula nga pikipiki ennene bwetutula. Agukuba gujwa kubuukamu awo bagambe ati omutima gumukubira ku mutwe ngeya buli ow'olugambo.
0: Anti bwolaba ayina gwayimbye naye nkulowooza ayimbye byewamugambye.
2: Katonda yamponya luno. Singa yankubako agage sandi lutonze
0: yali tasobola kuwona.
2: Nate ine mudu n'amasasi nga agetimu
0: ate munnaye kakati tosobola ate amuli mabega wano yanakookinga atye mundu.
2: Awo Kaweke akwabya bwabya naye bwe yamala okwongera okumulisa ttooki mu makoola g'omuyembe n'atambula ne banne ne bamugoberera. Nasigalawo nga neebuza Kaweke kye yali akola ekaabuubi ku ssaawa ezo mukaago ez'ekiro. Kaweke yali takola mirimu ya busuubuzi nti oba yali azze kulaba byamaguzi bye. Kale yali anoonyaki?
0: Anoonyaki.
2: N'ebyamaguzi tebabya bakiro ssaawa mukaaga.
0: Atandise okugatta luli alaba ebigatto yakola kyadduka mu yamuddukako kaakati amusanze eno.
2: Kaweke alina mulimu ki omukukutivu gwakola ekaabuubi?
0: katuje tugonyerezeko katuje ubaka bwo
2: karesemo ndabada mundi nyabadama nabakendi
3: ebyedda bisasika nga mpawa dabidisa
4: bulijjo bw'olaba b'ennyonkondo ng'atwagga ng'omanya nti enjuya gye yatindika erabika eyengedde otaka nsi kizito ngwa buzito ngobi n'ekisooka okuliisa ggoonya kitegeeza okulimisa enkumbi kakati lwaki okulima baakuyita okuliisa ggoonya anti enkumbi ezimu edda zaabeerangako ekifaananyi kya ggoonya so abaganda kwe kugereesa nti omuntu oyo aba aliisa eggoonya eyo eba eri ku nkumbi buli lwakwata enkumbi eyo okulima
3: ebyedda bisasika nga mpawa dabidisa
5: Omukozi wakuna kutusibwako St. Cyprian High School Kyabakadde essomero lya ferisangibwa mukono musaza lya Ekereziya eryerugazi
6: baniza nnyo mu kanyumiro kano akokwekulaakulanya naye bannayuganda twetaaga okuddayo ku nnono y'okubeera n'obuntu obuntu bulamu bwetaagisa nnyo mirimu gye tukola bwetaabeere na buntu bulamu bino byonna tubyogera nitujja kuba tuyiwa ensaano ku mazzi tusooke tukomyewo obuntu n'okutya Katonda bwe tunaakomyawo ebintu ebyo byonna tewali kijja tulemerera mu nsi muno n'ebintu bitulemeredde nnyo mu nsi muno nga n'obuntu bwatuggwako ne Katonda yennyini tetumutya ogenda okwekanga buli otandika ekintu nga tekiriimu Katonda tekiriimu bwetowaze tekiwangaala ekintu kyonna bw'oba oyagala kitambulire mu kkubo ettuufu bw'oba okitandika kitandike n'obwetowaze n'okutya Katonda tukozese nnyo bakadde baffe abatulambika mu nzikiriza ez'enjawulo ezinaasangwa okubateeka nnyo mirimu gyaffe gye tukola okutuwa essaala okutulambulako tulaba amafakitole mangi abantu bagalambuza babishopu najja n'alambula buli lwajja eri abakozi abo olw'okuba nti bo bawangaala n'abantu bangi nti buli muntu afuna ekizibu oluusi agenda n'amwebuuzaako kati ebizibu by'abantu babijjamu nnyo obubuulize obubuulize obwo ne babuulira ebintu ebitukwatako ate ebiyinza okukuuma bizinensi zaffe
5: ako ke kaba kya Katonda omukozi wakuno abadde akutuusibwako St. Cyprian High School Kyabakadde somero ddungi eri omwana wo omulenzi n'omuwala kubanga liri ku musingi gw'ekereziya katolika basomesa amasomo gonna aga arts ne sciences tutumbula ebitone by'abaana nga tuyita mu music dance and drama kossa n'ebyemizannyo abasomesa baffe batendeke ng'ate baakuguka mu nkwata y'abaana St. Cyprian High School Kyabakadde tusomesa abaana ku olevo nga tugoberera nyuka kosa naba elevo essomero lyaffe lisangibwa mukono musaza ly'ekereziya eryerugazi tukubireko ku ssimu yaffe nooti musanvu nooti nnya musanvu nnya ssatu emu bbiri munaana oba nooti musanvu musanvu mukaaga mwenda nnya ssatu emu bbiri munaana tulina ne UNEB center number
3: Chenda mwenye kato nyese nyafama Kwa hili yo sapiencia Mkuruze ya magesi Ensuri yo muziki Nebye mizanyo
7: Uchaya nyumiru obuomi wa programu kanyumiza

0: Right, wabari nyo gwe na chaje kumideko chenda mnyakto nye zenya Radio Sapiens. Atuja tambla na katimba akebe mizanyo wade akade kaduse. Njegala kupira nga nkwere kereza atoro walikusa msambo gwe chiro. Tujia kupira nga tugenda mu program damwe subi. Nansera Edward Luwarukova jia kupira nga jia abiringa kuongira yo. Chali nepade sirumago mbebez kuchabe birampla ampla ne 22 bait. Hey, yo mudomo. Abagizi babungereza nga mwabadde muli bangi kati abamu bakuba gudikudde bagamba singa Argentina bagijjamu mu mpaka FIFA egambi egenda kukola judgment n'okubonereza singa bawe ekyatatambudde bulungi nga tetunazanya faino ku lunaku olwessande kakati awo tujja kubera nga tulinda tulabe mutya bwe bijja okubera nga bitambula. Abasindisa obaka ku WhatsApp number ya Radio Sapiencia agamba atya Kevin Akiko Akiko Yahe agambye ali ali muki mkitundu che Uluganda luwandisi inzo kuba abadai nabia geza kukubera nga wandika ne wibali kubera nga uliza Radio Sapiencia no kubera nga utambla ne mbira nga we tambla gambia wangereza wefula hey wefuli kiba wale kare na mwena abasindi sovaka mwale kupira nga mwuriza Radio Sapiencia no kupira nga nsonga zona zitambla wakuboru mu abamute mute kakumanya manya mchipowo sinzi di ii wandi kogambeze pade seru mago mbebezi ndi wane ntinda erote kwa wane nsonga zombula ambala amba ne abamu mwela vile kuandika manya we musinzide baita we bitundu we musinzide we ino kuwera ngo chigubera nyo wabere ngo gamba ndi wano sinzide wano ndi kasubi ndi wa autuja kuwera nga tambla ne mwivali kuwera nga mauliza no kuwera ngo kuwera Radio Sapiencia atanafuna mipira genda wali 22 beti wabere ngo funa kumipira wabere ngo jisayo gambia risiti ya kule mbetemu akawungu echirocho na kulero Obama chaga haliru kuwa kwa kededa ye ordinary ekora odi chikumi mga tanu gendo wabere ngo funa ka ordinary rako genda wali 22 beti oberengo siwa bobo siwa siwa na bufunanyi siwa atana wezi zaviri mwe tanto krizi wa kuberengo siwa oja kunyegasta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashu ubo ita oja kunyegasta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashu bobo siwa siwa na bufunanyi siwa atana wezi zaviri mwe tanto krizi wa kuberengo siwa tuberenga tube bera mpula mpula kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashu wubo ita uja kunyigasta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashu ordinary ye kule mbe dem echiro echiona kuruwa lero vya ipiku eri kudoketi osuburo kubira ngojifuna wakatambla katambla kwe kari then wechibimba echibimba kwe chiri kudoketi kosa noa alebadi alebadi kwe eri risiti yokule mbedemu ye ordinary unakula chio natade ordinary odi viviri mwata nebiranga ya tuwa desente kati intade ordinary ekula odi chikumi mwata genda kudokati yobirengo jifuna genda liku 22 beti yobirengo siwa sibisa bufunanyi siwa atana wezi zaabiri mweta ando krizi wa kupera ango siwa kusita viviri kumina msambu sita bisatu mwenye hashu uvo ita uja kunyika sita viviri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tubebere bojae mipira notajifuna message kuba kunamba esimu verengo ya ambibwa agama ambu wafunye kodi ngeri expired booking kodi kumipira jafeje tugaba tekuliko booking kodi mipiro inajifuna nogenda nogu searchinga nogu siba ku 22 bed tewalibia booking kodi elali siti newewe tani seto sobo la jifu na kuwaanga esawa ze tani kabu eti ewe ule dachika tanu nga li siti evayo tugeze nga bwe nkugamba nti jayuka ordinary kagenda kuzanya kumakya kasite ssaawa zituuka bwe zitinga ordinary evaayo ng'evaayo yokka automatic omubembezi ne waba yeebase evaayo yokka kati wa booking code ku code tekubeerako booking code gonyiga bunyizi code eyo nobeera ng'ofuna empira nga bw'oba ogifunye nogenda ali 22 bet nobeera ng'osiba bw'onyiga nga gyatandise era togirabayo tegibeerayo kati gwe kwata akempisi k'oba oyina kuba oteekamu genda ku 22 bet obeere ng'osiba bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa ate nawe 25 okukkirizibwa kubeera ng'osiba jayoka ordinary ke kakulembeddemu zonna genda ku 22 bet oteekemu akempisi ku 6 2 17 6 3 4 woba oyita ojja kunyiga 6 2 17 6 3 4 tubeppere mpolampola ku 6 2 17 6 3 4 bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa ate nawe 25 okukkirizibwa kubeera ng'osiba ordinary etandika ku makya bw'ozuukuka nga teriiyo togamba mbw ate saagisanzeeyo kubanga ebeera etandise ebeera etandise gijjeeyo kati genda ku 22 bet obeere ng'osiba akatambula kwe kali VIP kweri ekibimba kwekiri ne alebadi kweri bifune ng'onyiga 6 2 17 6 3 4 ojja kunyiga 6 2 17 6 3 4 tubebere mpaka olunaku olwaleero akawungeezi ssaawa zibeera 12 mpaka ssaawa emu mbeerawo ne tubeera nga tutambula mpola mu mbeera nga balina okubeera ng'etambula kale yenze pade semagombe besi kankwerekerereze wano tujja kubeera nga tukwatagana tulabe ng'ebinaaba bitambudde anaaba alidde ojja kubeera ng'okitambuza mu mbeera yonna nga bw'etambula kale gwe yina gy'osinzira okubeera ng'obaddeko ttiimu yabwe mwebale kubeera nga muwuliriza n'okubeera ng'enteekateeka mugigoberera kambagalize amaki amalungi kubanga bwakededda sula bulungi weeraba
1: akatimba k'ebyemisanyo ako ke kabadde akatimba k'ebyemisanyo akatimba k'ebyemisanyo kakutuusibwako kampuni ya betting enganzi eye 22 bet betting takirizibwa bali wansi wa myaka 25 bw'oba osiba akasente sibaga katakuluma
2: erinyimu teriggwayo terikuzikiza wenyigire mu virtual sport za 22 bet osigale ng'onyumirwa ebyemizannyo awatali kkomo wewandiise kati ku 22bet.ug gezesa emikisa kyo ne virtual sport za 22 bet nyumirwa crash games oba casino ne slots buli luzannya guba mukisa mupya gwakuwangula tolinda wewandiise kati wegatte ku binyumu bya 22bet.ug bettingi wa bulabe eri obwongo bettinga n'obwegendereza waba myaka 25 n'okudda waggulu
1: Twesoze sawe ndala time check Esawa ziweze musanvu Esichiro time check kutusibwako Bera musiga simbiwo ne MTN momo Sigo kutandikira dala kusirinji siru kumi Ofuna magoba gabri lunako Atengo sabulo kuja yaka senti kachi Seda chona wo ya gali de Awatali kuandika wano na wali Niga stemo mukaga tan star Mukaga hash Oro ndeko investor Oboko zese MTN momo
3: Fama Fama Radio Sapientia Emikurze ya magazi Emikurze ya magazi Ensuro en, yomuziki Nibye mizanyo
4: Radio Sapientia Enamiswa Uganda Communications Commission UCC
1: Tupuanirisa Energy Program Damwe suri Tujikutusa kukufa kumando kutusa uruo kutano Isawa mukage sechilo kutusa kukumye so kumacha Nenasera uwaru kofo Tulina kwela liki

afa ataggwaawo tukuweereza omubiri n'omusaayi. Omwana wa Katonda w'omwana w'omwagalwa ennyo ye Mukama waffe Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, otukuweereza omubiri n'omusaayi, omwana wa Katonda w'omwana w'omwagalwa ennyo Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, otukuweereza omubiri n'omusaayi, omwana wa Katonda w'omwana wo mwagalwa ennyo Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, otukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, otukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga. Erinnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu.